0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis aaksyonan ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Lico ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako ang tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at magpapalamig ng AI chips at data center. Sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

0: si Hiro Manlapig, 25 years old. Mabuti na lang at nahinto niya bago pa naging malala.
1: Sumusobra na ako. From 6 a.m. to inabot na ako 6 a.m. to kinabukasan na. Hindi ka nang tutulog kasi nasa room lang ako, hindi nila ako nakikita lumalabas. Nasa room lang, maghapon lang ako naglalaro doon.
0: And like other gamers, umabot na rin si Hiro sa punto na pinapagalitan na ng mga magulang dahil sa sobrang pagbababad sa gadgets.
1: Sinasabi nila kung nasa tama pa ba yung paglalaro mo, nasa tama pa ba yung paggamit mo ng gadget mo.
0: Hiro explained kung bakit nakaka-addict ang mga games. May kailangan daw kasi silang ma-achieve or habulin sa games na nilalaro hanggang sa hindi na namamalayan nakakailang oras na pala sila. Hanggang sa wala na silang ibang nagagawa kundi maging gamer na lang.
1: Pagka nakakaranas kami ng pagkatalo sa isang, kasi parang ang nilalaro kasi namin parang pag natalo kami ranking eh. Competition, parang competitive ka pag ando ka sa in-game. Na mabuwasan ka ng stars, pag nanalo ka mag-aaraw ka ng stars, tapos mapopromote ka ng another division, another rank. Ang goal namin is maabot yung mataas na rankings. Meron siyang feeling na ikaw yung na-achieve mo yung isang bagay.
0: Kapag natatalo daw kasi, manggigigil ka na makabawi. Because if a player lose, he will step back to a lower rank. Kaya naman tuloy-tuloy lang sila sa paglalaro. Dahil dito, inaabot sila ng madaling araw. Ang iba nga ay wala ng tulugan. Bukod dito, masaya daw kasi lalo kung may mga kalaro. Minsan sila'y nagkakakilala lang sa mga games. Ang iba naman ay talagang magkakaibigan na nagtatagpo sa online games.
1: Yung pa'y masaya doon, pag nakakilala ka ng bagong friends sa community na sa community nila, ayun. Mas dumadami kalaro mo, mas marami nag-aaya, magkakampi, palakasan, padaigan, pagalingan. Andun yung lahat ng points na yun eh. Padamihan ka ng kill, ng grade, ng points. Nandun lahat, pataasan ng rank.
0: Napapagastos din ang gamers sa computer games. Kadalasan gusto nilang i-enhance ang kanilang gaming assets.
1: Kung gusto mas maganda yung gears mo, weapons mo, bibilin mo talaga. Gaganda lang yung gamit mo. Yung itsura niya, mag-iiba, mas maganda, mas nag-evolve. Ganun.
2: And then the others will keep on buying.
1: Yung iba na gusto na addict sila sa pagbili ng kadalabas ng bagong skin, bagong itsura. Every time na mayroong bagong skin, bibili na agad nila. Kahit gaano pa kamahal yan.
0: Mabuti na lang talaga at nagising si Hiro na hindi na maganda ang kanyang ginagawa. Hiro sold his gadgets so he will stop playing. At payo niya na bantayan ang mga anak, pigilin na ang mga bata habang maaga.
1: Example, naglaro yung anak mo ng o yung bata ng nangyari, example 9 a.m. inabot siya na hanggang hinapunan na or di ayaw na kumain, ganyan. Andun na yung addiction, andun na yung sobra na yung oras mo, sobra na yung paglalaro mo. Kailangan ng time management. Kailangan mo mag-confiscate ng gadget para matigil. Kasi pag hindi mo binawal agad yung isang bata o yung naglalaro, tuloy-tuloy lang yun.
0: Sa ngayon, naglalaro pa rin naman daw si Hiro ng mobile games, pero pampaantok na lang daw niya ang mga ito.
2: Pressing talaga yung problem. Parang mas malala pa siya kaysa sa ibang mga sakit. Pero parang doc. We are joined by Dr. Paul Lawrence Filomeno, a board-certified pediatrician and specialist in addiction and recovery medicine with a focus on screen gaming and digital behavioral addictions in children and adolescents. Dr. Filomeno is also the first Filipino pediatrician to complete a formal subspecialty in addiction medicine trained at UP Philippine General Hospital. And now he's with the Makati Medical Center. Good morning, Doc Paul. Good Welcome morning. To Billionaire News Channel.
3: Good morning, Pierre. Good morning, Dr. Ryan. Thank you for having me here. Good morning to our audience as well.
2: All right, Doc. Before we delve into yung effects na ng violent games, no. So, how i-deal muna natin yung addiction with the gadgets, Doc, no? With the gadgets. Paano natin masasabi, Doc, na addict na ang isang

0: evening. I'm Pinky Webb.
1: Asking the right questions.
0: What can you share us about the conversation?
2: We ended into that possibility. Sige, pag-aralan natin.
0: Pwede din hong ganon, easy and or uncomfortable.
1: And getting the most honest answers.
3: What? Now we have to tackle it now.
4: We know. We anticipated.
5: Okay, kung buwang loob mo, ha?
6: Hindi po natin masisisi ang Pangulo kung ito'y pinirma, ha?
1: Pinky Webb.
0: Can you kindly explain to us?
1: On Point, Mondays to Fridays on BNC, the Billionario News Channel.
7: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
8: Ako naman si Dexter Canino.
9: Basura na naman. Hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
7: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
9: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
1: Politico Nightly.

0: What is your ultimate beard song? Yung talagang buwis buhay.
1: Ano siya eh, version po siya ng isang Korean singer. Si Soyang, yung ano, Holy Night. Oh!

0: Matt is your ultimate beard song. Yung talagang buwis buhay.
1: Ano siya eh, version po siya ng isang Korean singer. Si Soyang, yung ano, Holy Night.

0: dapat talaga pakita na walang kinikilingan.
1: Kailangan mo talaga dyan ang solo investigation.
2: No. Hindi pa ni Chocos, karami showcase din tayo.
1: May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba?
3: Ano gagawin ngayon?
0: Huwag proteksyonal yung mga kasama.
1: Sumurender ka na.
4: Lahat yan, galis sa akin. Pero magdudonate tayo ng Hassan Rizzi. Yung kay, ano, kay Abalos Torture. Balat kayo pala.
1: Okay.
5: One, two, three, go! Kanya-kanya na to!
6: Hindi ko alam kung anong gagawin namin. Kami wala kaming bahay. Babalikan mo puti sila meron. Kami wala kami. Ito, paano po kami yan?
5: Governor wears Prada habang binabaha ang Pampanga. May representative na pumaparty sa Paranaque. At ang presidente, bakit nga ba hinahanap sa gitna ng habagat? Sa issue ng flood control, dating DPW at Secretary Banuan, tanggal na ang co-accused status. Mali si Ate Guy. May himala! From defense lawyer to hostile witness, pag-usapan natin, bakit nga ba sinabing walang alam si Attorney Michael Poa? At ang usaping lumulutang kahit tinututulan, pwede bang tubig baha na lang ang ibuho sa PAC Silica? I-komento na ang opinion mo! Live from the BNC Studio, narito ang Politico Talks. At narito ang ating mga makakatok, veteran journalist fact-checker Mamichu Malichu Villanueva, ang musikerong abogado Attorney Jimmy Bondo, ang kagawad na walang patawad magkomento Jess Falsis, with our special guest, Palawan 2nd District Representative Jose Pepito Alvarez.
7: Welcome, Congressman Governor Dati for three terms sa Palawan.
8: Go.
7: And right now, Vice Chairman ng House Appropriations Committee. Opo. Good evening, Kong.
9: Magandang gabi sa inyong tatlo.
7: Okay.
9: Jess, Maricho, Jimmy.
10: Wow.
8: Gob. Ako, gob na lang ha. Mas sanay ako sa gob.
9: Sure.
8: Thank you.
7: The last time I saw him, siya yung nag, 2 days ago yata, he presided over the House Appropriations Committee hearing on the proposed budget for next year of the Office of the Vice President.
9: Yes.
10: Wow.
7: Pero si Vice President di naman matin. Bigay daw ng excuse letter. Ano ba sabi ng excuse letter?
9: Basta merong, usually head of office ang pumupunta.
7: Yes.
9: Kung wala yon, the most is undersecretary. USEC level. USEC. Pwede na yon.
10: Chief of Staff.
9: Hindi, USEC talaga. Chief of Staff may pwede. Last time, Chief of Staff, hindi ko hinire.
7: Oh, merong nasabing kang excuse letter na pinadala sa iyo. Ano ba ang
9: kontento? Sumulat si Attorney Zulaika Lopez.
7: Okay.
9: August 25 pa.
7: Okay.
9: Na siya ang magatid.
10: Maaga.
7: So, ah, okay. Maaga.
8: So you knew beforehand na siya yung representative.
9: Siya and contrary doon sa last na appearance niya sa Congress na kinulong siya, ngayon sabi ko, you're under my protection.
8: Pero parang less of an issue ang non-attendance ni VP this year, no? You feel?
9: Wala.
7: Tama. Pero si Zulaika, lakas ng doob na nga bumalik kasi under the protection.
9: Wala problema. Ako, pag mayroong nanggulpi sa'yo rito, gugulpihin ko rin.
10: Tsaka sumasagot naman, maayos naman eh.
9: Maayos
10: naman yung hearing.
9: Tinanong ko naman na yung mga kabayan, makabayan block, gusto ko yung magtanong, basta doon lang, brief, concise, direct to the point, doon sa budget.
7: All about the budget.
9: Na presente, hindi yung pinadala na nating articles of impeachment
10: mga
9: sa Senado.
10: Mga lumang
9: foul yun.
10: Issue. Oh,
9: di ba?
8: Kasi nililitigate na eh.
9: Nandun na yun eh.
7: Okay.
9: Dito ka ako.
8: Tsaka sabi nga ni Egay eh, dati 0.02 ang budget ng OVP ko compared to the national budget. Ngayon, ngayon 0.01% na lang. Tatanungin pa ba kita?
10: Lower pa!
8: Lower pa.
7: To be exact, 785.204 million ang proposed budget for next year ng OVP. How do you feel about it? Is that exact enough?
9: Exactly. In 2026, 900.
7: Okay.
9: Ngayon, 800.
7: Ah, bumaba
9: kasi,
7: pa?
9: Oh, bumaba pa. 100 million.
7: Oo. DBM ang nagbaba noon, hindi ang...
10: Sila nagbaba o kayo?
9: Everybody was requested to at least squeeze their budget.
7: Okay. Who requested?
8: So hindi political yan?
9: Hindi, wala.
7: Who requested to reduce it? The Malacanang Office of the President?
9: The executive.
7: Of the executive.
9: Due to fiscal space.
7: Yeah. Meron pa bang confidential funds na nandoon at intelligence funds sa
9: wala.
7: OVP?
9: Wala.
7: Hindi na siya na-allocate ng ganong amount?
9: Hindi siya humingi.
7: Hindi siya humingi.
10: That's good.
7: Okay. Kaya wala less 100 million.
10: Marami, true.
7: Pero some congressmen are saying, ilagay na lang sa DSWD o DepEd yung budget. What's your take on that po?
9: Yung confidential funds?
7: Opo.
9: Nilagay sa SWD?
7: Kasi may mga social welfare. Maayuda doon sa OBP funds daw. Hmm. Ilagay na lang sa DSWD o kaya sa DSWD.
9: Ah, hindi. Iba naman yung programa ng Vice President. Eh, siyempre, Vice President, maraming lalapit sa iyo.
7: Oo nga.
9: So, dapat may pundo din siya. Pang-Burial, mm-hmm. yung libreng sakay na bumili sila ng mga buses, tsaka may muwa sila doon sa mga bus mm-hmm. companies. Mm-hmm. Ang bili ng gasolina, bayad sa driver.
7: Okay.
9: Tsaka yung meron siyang magnegosyo taday, magbibigay siya ng konting ayuda.
7: Hindi po ba redundant yan? Kasi meron naman DSWD, meron namang...
10: Libreng sa mais.
9: In a sense, redundant. Pero kung Vice President ka at lumapit sa iyo, you don't want people to be disappointed. Diba?
7: Yeah, okay.
8: Kasi or the qualities of the position.
9: Ah, yes.
10: On libreng sakay kong, may pointed na mga tanong doon tungkol doon sa statistics ng achievements or accomplishments ng libreng sakay. For example, 1.4 million passengers daw ang served ng libreng sakay.
7: Ng OVP?
10: Oo, ng OVP. Per 9 buses lang ang sinabi na meron sila.
9: Eh, one year yun.
10: 400 pa sa computation.
9: Maraming bus pinapahiram. Katulad nung Jackliner, yung si Jimmy Chua. Nagpahiram yun. Ilang mga buses.
7: Sa OBP.
9: Pero wala ng mga marka. Libreng sakay na lang.
7: Okay.
10: And sorry, may I just say, Dacoa also questioned yung negosyo taday na program. Merong mga flinag doon ng COA eh.
9: Bisaya yun.
10: I know.
9: Magnegosyo taday. Tag-15 mil kada isa.
10: Magnegosyo tayo.
7: Okay.
10: But the beneficiaries...
9: Tulong.
10: Yes. But the beneficiaries may question ang COA doon, if I recall correctly.
7: Ay, dating budget yun.
10: Yes.
7: Anyway.
9: Meron na yun, meron.
7: Ah, meron pa rin. Meron. I'm continuing.
9: Oo, sabi ko na eh.
7: Pero nasabi din po na may secret funds doon sa budget, sa proposed budget.
9: Secret funds?
8: Oh, there are no secret funds.
7: At this time.
9: Zero.
10: Thank God.
8: Which made some people ask the question, kung there are no secret funds ngayon, meron ba dati?
10: Oh my God!
9: Wala akong nakita. 2026, secret funds, wala. OBP budget?
7: Hindi po, doon sa budget.
9: Ay, yung buo?
7: Opo.
9: Yung buong...
7: yes, kasi Vice Chairman
9: National
7: ka, you should know, diba?
9: Program na sinubmit ng Pangulo.
7: Opo.
9: Hindi ko ba na-review lahat? Kasi tatlong volume yun.
8: Siguro, to be fair, define muna natin, ano ba ang secret fund? No? Is CONFI fund now considered a secret fund? Unprogrammed appropriation ba? Considered marami, na rin bang secret marami. Fund?
10: Maganda mga tanong yan.
7: Tanong mo kay Congressman.
9: Wala mga masama doon sa unprogrammed appropriation.
7: Opo.
9: Kasi usually yun, nagamit yun sa mga joint, yung mga
7: foreign assistance projects.
9: Kasi hindi pa, yung ongoing, hindi pa determine yung particular amount for the year. Kaya unprogrammed.
7: Yes.
9: So, maglalaan lang amount doon, pag nag-submit, halimbawa, yung tunnel boring machine na papunta na ng Makati,
8: hindi pa naman
9: alam nila magkano yung i-contribute ng Philippine government. Kaya mayroon.
8: Yet, Gov, it was one of the flag na parang na-abuse ng ibang congressman. What do you think of that? Is it because sinali nila doon?

0: o putok. Mm. So let's go to headline number one.
1: Headline number one. Mga halal na opisyal, binahan ng bashing sa gitna ng habagat. Tone deaf nga ba ang pagsusuot ng Prada? Ang mga pahayag na magpa second floor na muna at bakit ka papasok kung traffic na? Out of touch nga ba ang tugon ng pamahalaan sa mga binahan nilang nasasakupan? Patok o putok?
0: Congressman, ano yan sir sa'yo? Patok o putok?
2: Yung mga tugon.
0: Kasi naging three-term governor siya ng Palawan.
2: Tugon ng mga politiko. Magpatayo na lang daw ng second floor, tiis, etc. Yung mga tugon nila na ganun.
3: Ah, tungkol sa baha.
2: Oo. Ay,
3: yung baha naman, siyempre.
0: Sir, patok, putok.
3: May baha lang tayo dyan pag malakas ang ulan. Climate change yan. Nung araw kasi pag umulan, pakunti-kunti lang, isang araw, pakunti-kunti. Pero ngayon, buhos yung, ibubuhos sa iyo ng isang buwan, ginawang buhos limang oras, siyempre, baha yun kasi maliliit naman yung ating mga...
0: Patok o putok sa iyo?
4: To be specific, baka malabo yung tanong eh. To be specific, yung mga halimbawa...
0: Biblame sa government.
4: Hindi.
0: Yung buhos ng ano, biniblame sa lahat sa pamahalaan.
4: Ayun ba yung tanong?
0: Oo.
4: Akala ko yung mga naka-designer.
2: Yeah. Naka-Prada.
0: Ayun nga yung response ng government na mga not properly
4: siguro applied. Dinawi natin ko. Anong palagay nyo dun sa mga government officials na parang hindi raw sensitive to their constituents na habang nagbabaha ay medyo may mga magarbo pang ginawa?
3: Personal masyado yun eh. Bumili ka
4: so,
3: ng...
4: So, pwedeng gitna, pwedeng ganyan na lang. Kung no reaction kayo.
3: Personal masyado yun. Yung sinasabi na si Governor Pineda, ang suot niya, Prada. Umuulan naman eh. Siyempre, may jacket yun. Walang ibang jacket doon sa kanya, kundi Prada lang. Sinuot siguro niya, di ba? So, without thinking na may Prada ang marka, tsaka pag nabasa ng iba, sabihin, bumabaha na, naghihirap ang tao, nagpa-Prada pa. Para sa kanya, paliwala yun dahil... Si Governor Pineda, kilala ko yan. Ang daming tinutulungan yan.
0: Yes, si Nanay nga
3: tawag sa kanya. Nanay nga
0: tawag sa kanya.
3: Di ba?
4: I believe that.
3: So, para sa akin, walang masama doon. Dahil hindi naman niya sinadya yun na isuot niya yung Prada. Baka yun dinampot niya without knowing. May Prada lang ang marka eh.
0: Ikaw, anong raincoat mo, sir?
3: Ay, no. Yung raincoat namang ordinaryong musat motosiklo, meron ako niyan, yung clear.
4: Ay, 120 pesos.
3: Nasa bulsa ko yan palagi. Palawan kasi, umuulan din doon, bumubukos din eh.
2: Pag nagmumotor kayo?
3: Ay, hindi ako nagmumotor.
2: Bakit ka dala-dala?
3: Kasi pakitable yun eh, lagay mo maliit.
2: Okay.
3: Ganun, never ready. Pasok mo sa bulsa, nakaready lang.
2: Kasi yung mga nagmumotor yun, may ganun sila. Prepared po sila lagi.
0: Attorney Jimmy, patok o putok?
4: Ako, gigitain ko ha. Kasi, again, I agree with Gov, no? Unfair yun, lalo na sa mga Pineda. Buti nga nandun sila eh. Nagbibigay ng tulong. Di ba, buti nga nandun, nagkataon lang na yun talaga yung mga damit nila. No? Pero...
3: Alam ko yun, galing yan eh.
4: Correct. Tapos ako naawa din kay Mayor Ronnie Evangelista kasi I know him personally. Sinabi niya magpa-second floor muna. Si Mayor Ronnie, ano yan, military guy, sanay siya sa being very practical. Yeah. He was giving practical advice. Mali lang yung pagtawid. Si Olivares, kilala ko din. He was dancing, but he wasn't dancing in a party. He was dancing in a youth event na parang it was for public service also. So, ang pinaka... Si BBM, to be fair, ha? Jess, ha?
2: Yes, sinabi din niya.
4: Ako, party naman ng asawa niya, no? Na nagkataon lang na hagip ng cellphone. So, I wouldn't blame it dahil sa asawa niya naman yon. Although... It's a bit insensitive, pero it's not wrong.
0: Mali lang yung spokesperson niya in saying, Presidente, yun eh.
4: Hindi
3: pwedeng ganun.
4: Mas
3: lalo na, di ba?
4: Pero ang pinakamali, para sa akin talaga, nag-iisa lang. Si Auntie Claire lang talaga. Kasi yung sinabi niya na, no, bakit ka papasok kung traffic na?
0: Sa eleksyon.
4: Oo, ako, yun ang pinaka, sa lahat ng binanggit, yun lang ang feeling kong medyo off-tangent.
0: Attorney Jess.
2: Sa akin, syempre, putok. Itong mga tugon ng mga government officials, no? Nasa panahon po tayo na actually very delicate, no? Delikado para sa mga government officials. Because you never know, baka po magka-revolusyon. Sa totoo lang, sa galit ng taong bayan, in terms of flood control, in terms of corruption, yung mga ganito pong insensitive things ay talagang out of order or out of line. With all due respect to the two gentlemen here, no? First of all, yung sa kay Governor Pineda and to the mayor or yung son niya yata doon, no? Yeah. Who wore another branded clothes, di ba? We have code of conduct na you cannot display ostentatiously against ostentatious display of wealth.
4: Article 25.
2: That is in the code of conduct. for a government official. So we have to live

0: that as a possibility? O masyadong buwis buhay yun?
1: Para sa akin, nanalangin lang ako na sabihin niyang katotohanan.
0: Basta okay. Totoo.
1: Kung sino man ang tatamaan.
0: Basta totoo.
2: Okay. No,
0: basta totoo.
1: Dahil ang bayan natin eh, kailangan ng malaman nila eh.
2: Okay.
1: Di ba?
3: Exactly. So, but the ombudsman has a running theory, di ba? Ang dating sa tao and sa mga statements ni ombudsman, gagamitin niya si Sec Manny Bonoan to link Speaker Martin.
2: Yeah.
3: Martin Romualdez, so yes, yung gusto mong mas mataas pa, iba pang witness ang kailangan mo.
0: And by the way, may mga chika ako narinig. May Tweety Birds din ako. Balita ko, yung mga jail cells, sinahanda na.
2: Jay.
0: Yeah.
3: For VP Sara?
0: Hindi.
3: Before
2: we go anywhere else,
3: joke lang.
2: Let's go to headline number 3.
4: Headline number 3. Sumalang ngayong linggo si Attorney Michael Poua bilang hostile witness sa impeachment trial ni VP Sara. Tumatak din ang talakan sa linyang abogadong walang alam. Ano nga ba ang ating nalaman? Ang mga pahayag ng hostile witness Attorney Poua, patok o putok?
2: Ako naku yung ating ano, tawag doon, yung mga AI natin, bakit bilagyan yun ng ano?
0: Meron lang ako disclaimer po . I do not approve of
2: pinakamabay siya si
0: AI.
2: Attorney Poua. Anyway, Kulong, ikaw muna tanongin ko, patok ano o putok yung tanong, ang pagbawi kay, ano ba yun?
0: Pagtawag.
2: Pagtawag kay Michael Poua na hostile witness na
0: walang alam.
2: Parang double intender yung ano na yun. Ano masasabi mo, Kong?
1: Mabigat na paratang yun. Abogado yun eh.
2: Yes.
1: Pumasa sa bar yan.
2: Yes.
1: Hindi pwedeng sabihin mo yan na walang alam.
2: Oo. Kasi lagi sagot niya, wala akong alam dyan.
1: Yun ang sinasabi niya.
2: Oo.
1: Kung yun naman talaga ang totoo eh, di sabihin niya, di ba?
2: Oh, yes.
1: So, para sa akin, kung ang isang panig magsabi na si Michael Poua, walang alam, abogadong walang alam, eh baka mayroong reason. Hindi ko lang alam, the countervailing reason, bakit niya nasabi yun. Baka mas kilala niya si Poua kaysa atin. Di ba? Pero masasabar niya, pwede yung abogado pa masasabar na walang alam.
2: Kaya nga, double meaning eh. Attorney Jimmy.
0: Para pampalinaw lang sa publiko, no, I want to be fair, kaya lang niya tinawag na walang alam kasi ang laging sinasabi ni Attorney Michael Poua is compartmentalized magpatakbo si ang OVP. No? Si VP ng OVP. Na ito, dyan ka lang, ito, dyan ka lang, ito, dyan ka lang. Kaya pag sinasabi niyang walang alam, ibig sabihin, he does not know the facticity sa limbawa
1: okay,
0: sa intel file. Yan, man.
1: No,
0: however, we all know, as lawyers and as smart
2: putok,
0: people...
2: Ano, putok?
0: Siyempre, putok yung gamitin mo yung pangalan yan. Because, malinaw naman that it was said in an adversarial manner.
2: Yeah.
0: Okay. So, tama yung ginawa ni Presiding Officer Chief Escudero na pinabago naman niya yung pagkatawag. Nasabihin na lang na lack of personal knowledge.
2: Yeah. Attorney Jess.
3: Ako neutral ako. Kasi I see both sides, no? When I say neutral, not like neutral, no? But I see both sides. First of all, pag in English mo yung abogadong walang alam, it just says lawyer with no personal knowledge. So, mas maganda pakinggan kapag English, pero pag Tagalog, may double meaning. So, I see the double meaning that the gentleman here also see, no? And nakikita ko naman yung objection if yun yung nakikitang connotation ng abogadong walang alam. But secondly, sabi din naman ni Kong Alvarez, kung yun yung totoo, sinabi din naman niya lagi sa House, sinabi din niya sa Senado when he was testifying, wala akong alam dyan. So, he is a lawyer na walang alam. Ginawa mo lang abogadong walang alam. So, factual yun. So, sa akin, both sides make sense.
2: Last question ko to the three gentlemen. Napanood naman yun, live yan, no, yung impeachment trial. Yung bardagulan nila, Attorney Tolosa, Attorney Sito, Season, sino sa tingin nyo nanalo po? Yung bardagulan nila. Yung ngayon, sa walang alam.
1: Si Attorney Tolosa, hindi ko masyadong kilala. Si Attorney Season, kilala ko yan. Magaling yan. Para lately, bored na kasi ako masyado dyan sa impeachment. Hindi na ako nakikinig. Wala na ako dyan. Ayoko na makinig dahil pareho lang eh.
0: O, tama. No, I agree ulit-ulit. Ako, the only reason why I think nanalo si Attorney Season, and I promise I'm not being partisan. I was, we need parang batayan si kung sinong nanalo. At ang batayan siguro sa paramihan ng sustained objections.
2: Yung scoreboard mo.
0: Yun ang scoring. Mas marami talagang na-sustain na objection against Attorney Tolosa.
2: Madlakas ang
0: dating
2: ni Tolosa.
0: Para may scoreboard lang. Pero kasi ako, intindi ko si Attorney Tolosa kasi he has to play that role.
2: Okay.
0: No, he has to push the envelope, no? Pero, pag hindi nakakalusot kay Cheese,

0: Pero Tito Ron, may tanong lang ako.
1: No matter how much we try to save electricity, why does the power bill just keep going up?
2: Ay, yun ang reklamo.
0: Oh.
1: Join NEA Administrator Antonio Almeida and ERC Chairman Attorney Francis Juan. What's the point of power in the Philippines? With Ronnie Puno.
3: Usapan natin lahat yan.
1: And Alex Caleja.
4: Ano ba talaga?
1: What's the point?
5: You are still watching Politico Talk sa Billionaire News Channel, sa Politico Talk sa Facebook page at sa Avante Online. Kong, balik tayo sa iyo. Dahil sabi mo, big news ang Pax Silica. Bakit big news ang Pax Silica sa iyo, sir?
6: Eh, marami mang tumututol sa Pax Silica. Hindi pa nila alam na napakagandang project yan. Number one, technology lang. Kailan pa tayo? The real background dito is para malaman ng madla. Ang Amerika talaga takot na ang China will overrun Taiwan.
7: Yes.
6: And apat yung chip maker dyan sa Taiwan na puro malalaki.
5: Chip maker, computer.
7: Computer chips.
6: Computer. Cell phone, jet planes, spaceships. Lahat yan mayroong...
7: Pati pang warfare.
6: Lahat yan. Lahat ng rockets.
8: Minerals.
6: Minerals, oo.
5: Rockets sa R-O-C-K-E-T.
6: R-O po yun.
7: Hindi rocket.
5: Oo. Pero sabi mo, jackpot ang Pilipinas dito.
6: Yes. Pag natuloy yan, jackpot ang Pilipinas. Huwag po kayo matakot yung 100 million liters of water na kailangan every day. Eh, napakarami natin yung ilog dito sa Pilipinas.
5: Archipelagic country tayo eh.
6: Wala pang limang minuto, yan ang binubuga ng lahat ng ilog ng Zambales. 100 million liters, only 100,000 cubic meters. Para malaman ng publiko.
5: Oo. Pero kanina, Okam, binagbibiro ka. Sa akin na lang yung Paksilika sa Palawan.
6: Inviting them. Kung medyo matagal dito ang proseso, doon po. Kung 2,000 hektarya, may lupa
7: actually,
6: doon.
7: Actually, that's it a bit, no? Kasi the reason why may issue dito sa Norte is because may issue sa
8: IP.
7: IP tsaka yung mga overlapping claims.
5: Tsaka
7: doon ba sa inyo
5: na
7: may mga...
8: Sa Palawan, sir. Saan nyo ilalagay?
6: May marami IP sa Palawan. Sa South, may 500,000 IP. Sa North, may 500,000.
7: Pero yung lupa na uncontested.
8: No, kung yung proposed area mo?
6: Wala. Napakarami lupa.
5: How many islands
6: we have? 1,770,000 hectares.
7: Wow.
6: And we are 1,461 islands.
5: Out of the 7,000 ng Pilipinas.
6: Eh, doon.

0: may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke.
1: Pakiramdam ko, patayin mo po anytime.
2: Nangharap sa bahay namin, saging po nangharap sa akin simula noong 2023. Sinusurveillance ako, sinusundan ako.
3: Grave threats ang kanyang kaso pero feeling not safe daw ang pangalawang pangulo. Totoo nga bang may banta sa buhay ni VP Sara?
4: Wala naman daw dapat ikatakot ayon sa mga otoridad. Trabaho lang daw ang pagduntun sa kanya para na rin sa kanyang seguridad.
3: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
4: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31 at sa Sky Direct. Simulan na natin ang
3: Agenda Weekend. It was our job. Pagtuntun sa lokasyon ni VP Sara sa bisa ng arrest warrant. Trabaho raw ng PNP ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Exclusive! Pamilya ng isa sa mga nasawing Pinoy na tripulante sa Strait of Hormuz. Umaasa sa mabilis na repatriation sa labi ng biktima. Apat na contractor ng flood control project sa Pampanga may kaugnayan umanos sa mga politiko sa lalawigan. Dapat patas, kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez, humining na makapagpaliwanag sa mga bagong aligasyon kaugnay sa flood control scandal. Salamat sa laban, Alex Ayala. Pinay Tennis Star, natapos na ang kampanya sa US Open.

0: Parte raw ng trabaho ng PNP ang pagtunton sa lokasyon ni VP Zara nang ilabas ang arrest warrant niya sa kasong grave threats. Pero hindi raw nila tinitiktikan si Duterte at handa silang tumugon sakaling may pagbabantaman sa buhay ng vice-presidente.
1: Kuha ang video na ito sa Quezon City Regional Trial Court nang magpiyansa si Vice President Zara Duterte sa kasong grave threats. Kita sa video ang nakalatag na red carpet sa entrance ng korte. Nang kuna natin ang pahayag si Interior Secretary John Vicremulia bilang pinuno ng law enforcement, okay lang naman daw sa kanya ang red carpet na ito. At jurisdiction din daw ito ng korte. Second highest official of the land naman daw si VP Zara, kaya hindi raw ito matatawag na special treatment. Sa panayam naman ni Bicol Saro Party Representative Terry Liton, sa Agenda Weekend itong Sabado, naniningil ng paliwanag ang kongresista sa PNP kung bakit hindi umano dumaan sa karaniwang booking process ang vice-presidente.
2: It doesn't speak well to the rule of law. It doesn't speak well to the equality.

0: equality of justice before everyone. Ibig sabihin, dapat pareho yung pantay, yung pong pagtrato sa ordinaryong akusado, sa senador ng bansa, at sa pangalawang pangulo po ng bansa.
1: Samantala, ilang oras matapos makapagpiyansa, naglabas muli ng pahayag ang vice-presidente at sinabing napatunayan nila ang paniniktik o surveillance operations ng mga pulis nang sabihin ni Remulla na alam nila kung nasaan ang bise pero hindi in-enforce ang warrant. Dagdag ni VP Sara, malaking pondo raw ang inilalaan ng Marcos administration para sa mga ganitong aktibidad laban sa isang sitting vice president. Paglilinaw ni Remulla, walang rason para isailalim sa surveillance operations ang bise. Makukumpirma raw niyang inalam lang ng PNP ang whereabouts ni VP Sara pagkalabas ng warrant dahil parte iyon ng kanilang trabaho. Beripikado raw na galing sa human intelligence sources na malapit sa bise ang impormasyon nila at siguradong hindi galing kay Mary Grace Piatos.
2: Simula ng makulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague dahil sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng kanyang drug war campaign. Naging madalas ang pagbiyahe ni VP Sara sa iba't ibang bansa para mabisita ang ama at makipagkita sa Filipino communities. Ngayong humaharap siya sa kasong kriminal kaugnay sa pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo. Paano kaya maaapektuhan ang tinagurian ng palasyong World Tour ng Bise? Ngayong may pending criminal case si VP Sara sa Quezon City Regional Trial Court. Pati ang pagbiyahe niya abroad ay apektado. Kung dati ay permiso lang ng Pangulo ang kailangan para makapag-travel sa ibang bansa, this time, ayon kay UP Law Professor Paulo Tamase, kailangan na rin niyang humingi ng pahintulot mula sa korte.
3: Once you are abroad, kasi mas mahirap na ikaw habulin. No? Kasi Philippine authorities no longer have jurisdiction outside of the Philippines. It's important to ensure that the accused is given conditions, files a bond, so that there's a tie, strong tie for her to appear in the trial and come back in time for those dates.
4: Ninyong lahat!
2: Nitong Sabado, nagpiyansa si VP Sara para sa mga kasong grave threats dahil sa di umano'y pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo, ng First Lady at ng dating House Speaker. Sa isang desisyon ng Supreme Court na establish na may kapangyarihan ng korte na pigilan ng isang akusado sa paglabas ng bansa para matiyak na available ito sa mga pagdinig at kung may sapat na batayan namang maibibigay ang akusado para magbiyahe sa ibang bansa, maaari rin itong payagan.
3: For example, the accused needs to seek treatment abroad. The accused has a relative abroad who is his or her deathbed. Pwede niya dalawin yun. But the court doesn't prohibit, for example, traveling for leisure. The court will sometimes allow it. It's just that the court evaluates the reasonability of the request.
2: Naninindigan ng kampo ng bise na hindi maaaring sampahan ng kasong kriminal ang isang impeachable official habang nakaupo sa pwesto. Nauna na rin sinabi ni VP Sara na wala siyang tiwala sa korte at mga pulis.
5: I think you have to look at the Vice President's statements from the context of where she stands. No? She is being, I think it's public knowledge, she's being assaulted no? in various forums or fora. Mm-hmm. No? And perhaps that sets the tone no? for where she's coming from.
2: Batay sa konstitusyon, tanging ang pangulo lamang ang immune mula sa mga kaso habang nakaupo sa pwesto. Pero naniniwala ang kampo ni VP Sara na lahat ng impeachable officials ay may ganitong proteksyon. Kaya nagpasaklolo sila sa Korte Suprema para humingi ng paglilinaw.
6: Wala raw legal implications sa impeachment na kaso ng grave threats na kinakaharap ni VP Sara sa Quezon City RTC. Ayon yan kay Attorney Reggie Tonggol, spokesperson ng Senate Impeachment Court. Anya, hindi applicable ang principle ng double jeopardy sa impeachment court. Ang impeachment court, anya, ang natatanging constitutional tribunal na tumututok sa political accountability at fitness to hold office at hindi sa penal liability. Dagdag ni Tonggol, maaaring magpatuloy ng hiwalay ang criminal proceedings at impeachment proceedings. Kaya ang timeline ng impeachment trial hindi raw apektado ng paglabas ng warrant at pagpiyansa ni Duterte sa regular na korte. Wala raw sa posisyon si VP Sara para pamunuan ng bansa. Ayon yan kay dating Senador Antonio Trillanes. Makikita raw yan sa kanyang pagsipot sa korte para magpiyansa

0: walang sisis. Matapos makapagpiansa sa kasong grave threats, hindi lang si VP Sara ang nasa spotlight, kundi ang judge na nag-issue ng arrest warrant laban sa kanya. Ang West na target na umano ngayon ng online trolls, kamiyembro umano ng bisis sa isang sorority. Narito ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe.
1: Pakiramdam ko.
2: Tensyonado ang sitwasyon sa Quezon City Regional Trial Court nang magpiansa si VP Sara. Kasunod yan ang arrest warrant na inisyo sa kanya ni Quezon City RTC Branch 98 Judge Maria Angelica de Ramos para sa 3 counts ng grave threats. Kaugnay ito sa mga pagbabanta ni Duterte noong 2024 na nag-hire siya ng gunman para ipapatay sina President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at noon ay Speaker Martin Romualdez kung siya ay ma-assassinate. Sa report ng Politico.com, napabilang sa iisang fraternity sina VP Sara at Judge De Ramos. Pareho umanong miyembro ng Sororitas Reginae Iuris, isang sorority sa San Beda College of Law, ang dalawa. 1996 pumasa sa bar si De Ramos habang si Duterte ay noong 2005. Naibahagi mismo ni De Ramos ang kanilang sorority connection sa mga naunang pagdinig sa kaso. At nitong Sabado, nagpiansa na si Duterte sa halagang 360,000 pesos para sa 3 counts ng grave threats case. Samantala, umingay din online ang reaksyon ng founder ng sorority na si Gloria Antzak. Sa kanyang Facebook post, ipinahayag niya ang pagkadismaya sa nangyari bagamat hindi niya direktang pinangalanan ang judge. Naganap ang paglalabas ng arrest warrant sa gitna ng impeachment trial ni Duterte sa Senado. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
0: Makakausap po natin ngayon si political analyst at UST Political Science Department Chair, Dr. Dennis Coronacion. Good evening, Prof. And thank you for your time.
3: Hi, good evening, Sir George. Good evening rin sa inyong mga tagasubaybay.
0: Well, Prof, ang kinasuhan ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, siya namang nagsasabi that she doesn't feel safe. Anong basa nyo dito?
3: Well, napaka-ironic po, no? Kumbaga ba nagkabaligtad na yung sitwasyon. Nung una, siya yung nagbabanta kasi nga I think the reason was nagugat ito dun sa congressional hearings. Wherein she felt, nung nakulong yung kanyang chief of staff na detain dahil ayaw yata makikooperate sa congressional hearings, she was really very mad. Talagang galit na galit siya. At doon siya nag-express ng kanyang damdamin and opinion and sentiment. So ito naman, napakabait naman ngayon nung nakikita natin na Vice President Sara Duterte nung siya ay nagpiansa itong Sabado lang, ano. So, ironic kasi mula doon sa kala mo parang isang tigre, mabangis na tigre, biglang naging isang parang maamong tupa. Pero kung titingnan natin yung konteksto niyan, ano, maintindihan natin yung kanyang ano, yung kanyang pagpapalit ng kanyang stance o kaya ng kanyang behavior. Doon sa una galit na galit siya, pero ito naman parang ano na siya, no, nakalma na siya at alam niya na siguro tanggap na niya na ang makinarya, ang sa pananaw niya, no, na makinarya ng gobyerno ay nilala ay ginagamit laban sa kanya dahil nga siya ay naging kalaban na ng administrasyon.
0: But Prof, is she trying to shift the narrative from a very combative, as you mentioned, a very combative VP to someone na inaatake, inaapi ng administrasyon to get more public sympathy? Anong tingin mo sa game plan na ito, or is this a game plan?
3: Well, I think more of it not as a game plan talaga, no? Pero we're not discounting the fact that she might have used it as a game plan. So ano ibig ko sabihin? Maaring ano to, instant reaction niya nung pagdating niya sa RTC, sa Quezon City, at magpapiansa sana siya kahapon, bigla nagulat siguro siya maraming mga police na nakadeploy doon. So she was probably surprised and that was her reaction. Parang bigla siya nakaramdam ng paranoia, no? Na parang inihalin tulad niya yung posibleng mangyari sa kanya doon sa kay former Senator Ninoy Aquino na pinatay noon sa NAIA. Ganun din, may media na gusto sana niya nakabuntot sa kanya pero hindi nangyari yon. So parang inihalin tulad niya yung ganung sitwasyon niya. Pero think ko it's more of a parang feeling of paranoia. Oo. So yan, yun po, no?
0: But Prof, lumalabas din kasi with her statements yesterday,

0: Friday na hindi lang yung administrasyon ang binabanatan niya ngayon, pati yung institutions. Wala daw siyang tiwala sa korte at sa pulis. What does that say about her?
1: Well, siguro po buo ngayon ng kanyang perception nga na simula nung nawala siya sa unit team, nagkahiwalay sila sa alyansang yon ni President Marcos, nakita niya na ginagamit yung iba't ibang mga institusyon, yung mga government offices, upang siya ay umano, ano, yun ang kanyang pakiramdam, ang kanyang aligasyon. Siya daw ay ginigipit ng administrasyon at ginagamit ang batas, ang mga korte, ang mga hukuman, pati ang DOJ, at kung ano-ano pang institusyon na pamalan, ano, upang siya ay gipitin. Yun ang kanyang pakiramdam, yun ang parati niyang sinasabi. Kaya siguro, hindi na nakakagulat nung sinabi nga niya na wala siyang tiwala sa kapulisan, sa korte, at sa kung ano-ano pang ano, no, opisina sa ating pamahalaan.
0: Ibig sabihin, may fear talaga. At nakikita niyo na may takot talaga sa bahagi ng Vice President that things are getting real.
1: Tama, o tama, Sir George. Ano na, yun nga ang kanyang, yun ay nakabase sa kanyang personal na karanasan. Mm-hmm. Na ayan na nga na iba't ibang government offices ang tingin niya ay ano, iniisa-isang ginagamit upang siya ay gipitin at maaring ano, no, lalo pa kung isipin yung impeachment trial, maaring pigilan yung kanyang plano tumakbo sa 2028 elections.
0: Well, speaking of the 2028 elections, how will this case affect her popularity and her bid for the presidency in 2028?
1: Well, Sir George, ano, many were expecting nung mag-uumpisa pa lang impeachment trial, ito pa lang yung unang kaso sa kanya, no, that her reputation would be ano, no, damaged as a result of the damning evidence that would be presented to the public. Pero kung titingnan natin yung mga recent surveys, ano, lalo na itong ginanap nitong August, parang walang dent. Walang damage doon sa kanyang reputation, saka sa kanyang public image. In fact, nananatiling ano, no, mataas yung kanyang survey numbers, yung kanyang performance rating, at yun ang pinagtataka ng karamihan na kumbaga man nagkamali sila doon sa kanilang akala, kasi bakit nananatiling resilient yung public image, at mismo si Vice President Sara Duterte, no, saan niya nakukuha yung kanyang resiliency despite all these legal obstacles that are hurled against her.
0: Mm-hmm. Ito pong mga pagbiyahe-biyahe ni VP Sara to meet Filipino communities at para bumisita po sa tatay niya, maapektuhan din kasi kailangan na niyang humingi ng permiso sa korte. Sa tingin mo may personal na tama yan kay VP Sara?
1: Well, tama ho, no? Marerestrict na yung kanyang pag-travel dahil nga meron na siyang criminal case at na-issue na siya ng warrant of arrest na nag-ano lang siya nagpiansa. Mm-hmm. So every time na lalabas siya sa bansa natin, kung saan man siya pupunta, ikilala naman natin siya na mahilig mag-travel, ano? Bago na i-file tong criminal charge na to. Eh mukhang ano, kinakailangan niya magpaalam. At saka ang pagkakaalam po natin sa mga korte, hindi basta-basta pinapayagan, lalo pa kapag mayroong travel risk na nakikita laban sa akusado. So, yes po, may personal na ano sa kanya yan, effect, kasi syempre baka mas madalang yan ang makita ang kanyang ama. Eh syempre na siguro nalulungkot doon yung kanyang ama sa kulungan at may mga pagkakataon na nais makita ang kanyang pamilya. Pero dahil nga may ganitong development, baka mas madalang nang makita ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ama.
0: Well, her critics, no? Yung mga kritiko ni VP Sara like Congresswoman Laila De Lima, sinabing hindi ka biktima, may pananagutan ka. You think this resonates with the public, yung ganitong messaging?
1: Well, depends po. I think it's too early to say kasi yung unang kaso na isinampa sa kanya, itong ang articles of impeachment sa impeachment trial, ay ongoing pa lamang. So wala pang verdict. Again, citing the surveys, ang sabi ng karamihan ng mga Pilipino, masyado pa maaga para masabi natin kung guilty man o hindi si Vice President Sara Duterte doon sa mga akusasyon sa kanya. Ang problema lang po kasi, no, there is an increasing number of Filipinos Even though yung reason talaga kung bakit sinasampahan ng mga kaso itong si Vice President Sara Duterte, the main reason is accountability and public trust. Kaya nga lang po, kapag ganyang siguro, dahil ano no, nagre-resonate yung political narrative ng Duterte family, particularly si Vice President, na mayroong ang political persecution, baka in the long run, mas marami pa ang makumbinse na yung mga cases that are being filed against her are no longer about accountability but more about political ano, pursuit of a or realization of a political motive which is to prevent her from running this 2028 elections.
0: So what must be done? Prof, panghuling tanong na lang po.
1: Ano po yan, sorry?
0: What must be done para yung binabanggit niyo po kanina ang messaging ng mga Duterte at mas mapatampok pa yung issue ng accountability laban sa kanya?
1: Actually, that's a good question, Sir George. Ano, ang tingin ko ang dapat gawin ay sagutin yung akusasyon din ng Duterte camp na hindi naman talaga after sa truth and accountability ang administrasyon. Dapat, sabi nila, sabi ng Duterte camp, mayroong selective justice. Mm-hmm. Yung mga kalaban lang ng administrasyon ang mabilis na pinapanagot. O kung may kasalanan mang nakikita laban sa mga kalyado ni Vice President Sara Duterte, sila agad yung ano, no, pinupuntirya. Eh bakit hindi kaya puntiryahin din, sampahan rin ng kaso, ng mga kaso, yung mga kalyado ng Pangulo? O para maging patas o para mawala yung agam-agam na mayroong talagang selective justice.
0: All right, so dapat lahat. Maraming salamat po sa inyong oras, political analyst Dr. Dennis Coronacion, chairman din ng Political Science Department ng UST.
1: Salamat po.
2: Leia Salonga gets a star-studded show of love from fellow Filipino celebrities after making Hollywood history. Siya ang first ever Pinoy na ginawaran ng star sa Hollywood Walk of Fame. Among those who congratulated her are Ann Curtis, Iza Calzado, Shaina Magdayaw, and SB19 Stell. Concert King Martin Rivera expressed pride and joy for Leia Salonga, calling her recognition well-deserved. Inunveil ang kanyang star sa California noong September 4 sa isang ceremony na dinaluhan din ng ilang international stars. Alex Ayala's US Open run has ended after she lost to her close friend, American Iva Hovich, in a close three-set match. The scores, 5-7, 6-3, and 5-7. Despite the loss, Ayala said she has grown as a player and was proud of how she fought through the game.
3: I do think that I've grown as a player since the last time that we played each other. And I definitely think that, you know, this match, I had my chances and I was able to kind of set myself up for some opportunities, which was great. I think I'm happy with the match. I think in general, of course, there is disappointment in losing, but trying to see the positive side, I think it was a really good match. I think the level was really high. Congrats to Eva for, you know, for pushing through. Yeah.
2: Tuto naman ngayon si Ayala sa WTA 500 Singapore Open sa September 21 hanggang 27. Pagkatapos nito, sasabak siya sa Aichi Nagoya Asian Games sa Japan. Hindi lang Norwegian ang nagluluksa sa pagpanaw ni King Harald V. Pati mga Pinoy sa Norway, inalala rin ang mga kontribusyon ng Yumaong Hari. Yan ang Agenda Weekend Report ni Europe correspondent Arma Avendano Bakar.
4: Sa airport pa lang ng Oslo, Norway, ramdam na ang pagluluksa sa pagpanaw ng pinakamamahal nilang hari, si King Harald V. Agosto 28 nang pumanaw sa edad na 89 si King Harald sa Oslo University Hospital dahil sa bacterial infection sa kanyang bloodstream. Nakilala si Harald bilang isang haring malapit sa ordinaryong mamamayan. Isang monarch na tumulong maglapit sa institusyon sa nagbabagong mukha ng Norway. Sa harap mismo ng Royal Palace, patunay ng pagmamahal sa hari ang dagsa ng mga bulaklak, kandila, sulat at mga drawing na gawa ng mga batang nagmamahal kay King Harald. Para sa marami, hindi lang isang monarch ang nawala, kundi isang pamilyar na mukha na naging bahagi ng kanilang buhay sa loob ng maraming dekada. Kinilala ng hari ang isang bansang binubuuri ng mga migranteng nagmula pa sa iba't ibang bansa gaya ng Pilipinas.
5: Maandroon, Norge ay dere. Norge ay os.
6: Kami po ay nalulungkot na rin. Harald ay napakabait sa immigrant po. Sa tinanggap niyo po kami ng buong puso.
7: Isa sa hindi ko makakalimutan na sinabi niya was yung men can love men, women can love women. So para sa akin, ipinakita niya kung gaano siya ka-compassionate, accepting, at isang respectful na isang leader dito sa Norway.
4: Maging ang kinatawan ng Pilipinas sa Norway ay may personal na alaala sa yumaong hari. Noong December 2, 2021, personal na tinanggap ni King Harald V sa Royal Palace si Philippine Ambassador Enrico Foss nang iharap nito sa hari ang kanyang credentials bilang ambassador ng Pilipinas sa Norway.
8: Other encounters ko sa kanya, and we've been invited to the palace for gala dinners. Nakadalawa ho kami ng aking asawa at very warm pag nagbumati ko sa inyo. You feel very welcome sa bahay niya, sa palasyo. Ako nababasa ko, nakikita ko doon sa mga interaction ko din sa mga Pilipino ko dito, na mahal po nila si King Harald. Kaya nga siguro tama yung titulo na binigay sa kanya. He is a people's king.
4: Bumuhos naman ang pakikiramay mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kabilang sa mga nagbigay pugay ang royal family ng United Kingdom, Sweden, Denmark, Spain, Belgium at the Netherlands. Ganun din ang mga leader ng European Union, NATO at United Nations. Habang nagluluksa, nagsimula na rin ang panibagong yugto ng Norwegian community. Sa harap ng Storting o Norwegian Parliament, inabangan ng publiko ang panunumpa sa konstitusyon ni King Haakon VIII.
9: Jeg lover og sverger.
4: Samantala, patuloy ang pagdagsa ng mga tao sa Royal Chapel para sa public viewing ng labi ni King Harald. Magpapatuloy ito hanggang September 8 bago ang state funeral sa Oslo Cathedral. Para sa Agenda Weekend, Arma Avendano Bakar, Billionaire News Channel, Norway.
10: Death toll sa hagupit ng habagat umakyat na sa 43. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: In a world searching for real sustainability, one company shows what it truly means to build for the future. Discover how SM goes beyond buzzwords, creating a sustainable ecosystem where people, enterprises, and communities grow together. Real stories, real impact, shared value that uplifts generations. Pay it forward only on Billionario News Channel.
1: Traffic check muna tayo ngayong Linggo sa EDSA Orense. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa North at South Mountains. Hindi na magagamit pa ng Cebuano sailor ang regalong motorsiklo ng kanyang asawa matapos siyang masawi sa gera sa pagitan ng Iran at Amerika. Ang tanging panalangin ng kanyang pamilya, maiuwi ang kanyang labi. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Marian Oy.
2: Oh no, ako kasagitan ba? Namatay naman ako kanina, rigo na lang dyan. Tama ka nang ano na lang unta kay, di ko ka-imagine ba mauman pinood mo kayo nahitabo. Kasi may takes pag kila kaura, sila siya na. Ano ba, nag-antos dito siya sa akin nga, which is day good na in town siya ka-antos.
3: Kumarap sa Billionario News Team sa buo.

0: ang asawa ng nasawing si Feller sa Strait of Hormuz. Pumayag sila sa ating eksklusibong panayam pero hiniling nila na huwag na silang pangalanan o ipakita pa ang mga mukha sa publiko. Ilang araw na simula nang makumpirma ng pamilya ang pagkamatay ng kanilang kaanak pero gaano mang katagal, walang oras ang ihilom sa kanilang pagdadalamhati. Sa island barangay nakatira ang pamilya ng Cebuanong seafarer. Malayo sa poblasyon ang tinitirhan ng kaanak ng biktima.
1: Dito sa isla ng Malapascua, nakatira ang pamilya ng isa sa mga biktimang namatay doon sa Strait of Hormuz. Kailangan mong tumawid ng dagat for 30 minutes bago mo marating ang barangay Lugod sa Daan Bantayan sa Cebu.
0: At dito sa bahay nila, naabutan nga namin ang pamilya ng biktima. Hindi pa man nila matanggap ang pangyayari, inihanda pa rin nila ang altar na may larawan ng seafarer. Umaasa sila na sa susunod na linggo, makikita na muli nila kahit ang labi na lang ng kanilang kaanak.
2: Ako na lang mauli siya, wala pa anniversary na mo para bisan pa man sa kuan ma, magkuyog lang dyan, maybe for the first time dyan na mo, kuyog mambang ana, I should see. Sakit lang yun paminahon nga. Magkuyog man toon mi, pero wala siya kinabuhi.
0: Ayon sa asawa, nagtungo na sa kanila ang mga opisyal ng Department of Migrant Workers, hatid ang mensahe ng pagkikiramay at pangakong maiuwi agad ang biktima sa Daan Bantayan at tutulong sa naulilang pamilya.
2: Haho, orad yung importante rin mauli sa siya. Maurad yun, bahala lang usan na. Isit aside lang sana nako. Ang ako lang yun nga. Eh, kaluhin taon, ma'am. Basin siguro, kitong naon na to dito. Siya na ba yung taon, usan dito ba? Sige, isuod na siya sa freezer. Akong gusto ba nga mauli na yung taon siya. Kay luoy na kayo siya dito, namatay. Siya nang usan nagsakit. No, niya, napadyot siya dito, siya nang usa. Ugasa man siya noon. Nagtong daw na dyan siguro siya ba? Nga, nauli. Kay aron nahipos na ko siya tarong.
0: Tanga ng kanilang family portrait, sinariwa ng pamilya ang nasawi sa pamamagitan ng larawan na ipinadala sa kanila nito ilang araw bago nangyari ang insidente sa Strait of Hormuz. Mahilig raw mangisda ang biktima, kaya tuwing may nahuhuli siyang isda sa barko, ipinapadala niya ang larawan sa kaanak sa Cebu. Hilig din daw ng biktima ang pagmumotor, kaya itong bagong motorsiklo, regalo sana ng asawa pag-uwi nito sa Pilipinas ngayong buwan. Wedding anniversary na sana nila sa September 14. August 21, nag-post pa sa kanyang social media profile ang biktima na tila ba nagtatanong kung sulit ba ang paglalayag sa kabila ng banta sa kanyang kaligtasan. August 31, nangyari ang di inaasahang missile attack sa kanyang tinatrabaho ang barko sa Strait of Hormuz. Oiler ang trabaho ng biktima at nung mangyari ang missile attack sa may Strait of Hormuz, nasa second deck umano siya ng barko kasama si Rodrigo Favis, na una rin nakapanayam ng BNC ang pamilya matapos masawi sa muling pagsiklab ng gyera sa pagitan ng Amerika at Iran. Inaasikaso na ng DMW ang repatriation sa labi na mga biktima. Para sa Agenda Weekend, Mary Ann Uy, Bilyonaryo News Channel, Cebu.

0: Nasa listahan pa rin ang Pampanga bilang isa sa pinaka-flood-prone provinces sa buong Pilipinas ayon sa National Adaptation Plan of the Philippines. Sa pagdadala rin ng OCD, ito ang pinakanapinsala sa hagupit ng habagat. Sa nakalipas na 10 taon, gaano nga ba kalaking pera ang inilagak ng pamahalaan para solusyonan ang pagbaha sa lugar? At sino-sino nga ba ang top contractors ng Pampanga? Alamin sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimban.
1: Hardest hit province ng nagdaang habagat ang lalawigan ng Pampanga ayon sa Office of the Civil Defense. Sa datos ng OCD nitong August 31, aabot sa mahigit 300 bayan sa lalawigan ang binha, habang nasa mahigit 1 milyong residente naman ang naapektuhan ayon sa Provincial Social Welfare and Development Office. Ayon sa Office of the Provincial Agriculturist, mahigit 1.2 billion pesos ang naidulot na pinsala ng habagat sa agricultural sector. Sinuri ng Bilyonaryo News Channel ang flood control projects sa lalawigan sa nakalipas na 10 taon. Ayon sa datos mula sa DPWH Transparency Server, aabot sa 30 billion pesos worth of

flood control contracts ang ipinatupad sa buong lalawigan mula 2016 hanggang 2025. Ang mga proyektong ito dominado ng apat na contractors na may direktang kaugnayan sa mga politiko sa Pampanga. Nangunguna sa listahan ng mga kumpanyang may kaugnayan sa Beltran family, ang Third Star Builders at ang 1116 Construction. Una nang iniulat ng Bilyonaryo News Channel na pamamayari ni Magbubukid Partylist Representative Ferdinand L. Beltran ng Third Star Builders. Samantalang pamamayari naman ng kanyang daughter-in-law na si Maria Criselda Margarita Beltran o mas kilala sa pangalang Dada ang 1116.

0: What is your ultimate beard song? Yung talagang buwis buhay.
1: Ano siya eh, version po siya ng isang Korean singer. Si Soyang, yung ano, Holy Night. Oh, no!

matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis epekto ng baha sa araw.

araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur, na itala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa hinatuan Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan, kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.

Magandang umaga mga kababayan. Live tayo sa Mello 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Nagpapatuloy ang impeachment trial at syempre they don't keep us disappointed. Parati tayong merong teleserye na pinapanood. So kahapon parang ano na naman ano? Kulang na lang sampalan moment para naalala ko si Maricel Soriano.
1: Ay nako, pero magkakaibigan pala sila. Nagbatian pa nga ng happy birthday.
0: Kunwari lang yun.
1: Pero magkakaaway pala.
0: Pero I think after everything, siguro naman mga abogado talagang ano yan, magkakasundo-sundo din yan. Pasensya na po, may konting mancha yung akin. Natuluan ng kape. So, wag niyo na pong pansinin ito, ha? Okay. Parang teleserye na po yung impeachment trial dahil talagang nakatutok ang sambayanan. Pero ang ending, sabi nga, para saan pa ba yan? Ang boto naman ng senador at yung numero ng mga boto, ang siyang magsasabi kung convict or acquit. Paano mabibilang ang kanilang boto kung sila ay... ito na ang ating memo speak. Bagong salita na naman ito sa ating diksyonaryo. Word for the day ay trial in absentia.
1: Dahil may trial in absentia, di ba?
0: Trial in absentia. Pero sila, absent sila. trial in absent sila. Ang ibig po sabihin nito ay pagdinig ng impeachment kung saan ilang senator, judges pa man din, ang hindi naroon para mag-participate sa proceedings at hindi nakakasipot. Ayon. Or rather, hindi sumisipot. Lahat bubusisiin, lahat alamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: In a time when every issue has two sides.
1: It said that it is also initiated.
2: Nag-shock ako din sa mga salita niya.
3: It is a matter of personnel and resources management.
4: Doon ako nagulat na hindi masyadong nagbago.
0: But here, every voice gets heard.
5: The area in question was discovered by somebody who turned it over to the Philippine government.
6: Baka naman may abubad.
0: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.
7: Dalawa ang nasawi at dalawa pang nawawala matapos ang pagguho ng Agana Bridge sa Tarlac nitong Sabado.
8: Kasabay niyan, lumulutang ang mga tanong tungkol sa integridad ng mga infrastruktura sa Pilipinas matapos ang insidente.
7: Kaya naman tinanong po natin ang ating mga kababayan, mapagkakatiwalaan pa ba ang kaligtasan ng mga tulay sa bansa matapos ang nangyaring pagguho ng tulay sa Tarlac? Ang sabi nila?
9: 50% na hindi. Is ang dami ng incidents na hindi talaga, I guess, acceptable para sa mga mamamayan na ang nangyayari sa Pilipinas.
10: 50-50 ako, since I still believe that Filipino engineers can create high-quality bridges. Pero yung main concern ko lang is that consistent ba yung attention na nilalagay nila sa kada bridge ng Philippines, sa Pilipinas, in terms of quality control, eksakto ba yung materials na ginamit.
11: Siguro kailangan tingnan ng mga engineering yung mga tulay dahil sa tagal na ng panahon at sa kaligtasan ng mga taong dumadaan at sasakyan.
12: Magiging maayos ang mga tulay dito kung ayusin ng mga gobyerno or yung mga nakaupo, mga politics, yung mga tungkulin nila bilang dun sa posisyon nila.
7: Naku, ayan na, natatakot na tuloy ako dumaan. Ano ba yung mga madalas nating daan ang mga bridge?
13: Naku, dito lang sa may...
7: O, isa pa, Skyway. Baka yun na lang ang naghihintay na maguho.
13: Naku, huwag naman sana.
7: Yung
13: Ayala Bridge sa Maynila. Nadaan ng taon-taon pagka may pista ng Nazareno.
7: Oo nga. Kailangan talaga tanungin ang mga local government unit. Pero tanong, DPWH na naman ba yan? Ang may responsibilidad para siguraduhin ligtas pa rin ang mga matatandang mga... hindi na nga matatanda, kahit yung bagong gawa, gumuguho.
13: Sila pa rin.
7: Naku, eto po, para talakayin ang isyong ito, makakasama natin ngayon via Zoom, engineer at design manager, John Archie de la Cruz of the Association of Structural Engineers of the Philippines. Magandang araw po, Engineer de la Cruz.
14: Hi, Corina. Hi, Willard. Good morning.
7: Opo. So, ano po ang inyong reaksyon noong una gumuho yung halos bagong gawa na tulay sa Isabela? Were you able to follow that?
14: Yes, nakakagulat ano, kasi itong tulay na to is bago pa lang. So bagong bukas pa lang, although napakatagal na ng panahon nung ito ay dinesign at kinonstruct. Pero yun nga, nakakalungkot dahil syempre nandyan yung pondo ng Pilipinas na ginamit para dyan. But then, after how many days or weeks after opening, bumagsak agad yung tulay na yun. So, talagang nakakalungkot yung mga ganitong pangyayari.
7: As a structural engineer, what are the possibilities? Ito'y teorya lang, ha? Hindi sinasabi na ito talaga ang nangyari. Ano ang posibleng nangyari? Bakit po gumuho ka agad yung sa Isabela?

0: La.
1: Well, ang sinasabi sa report is overloading dahil doon sa overloaded na truck. But then we have to check also yung design and how it was constructed. Kasi maraming factors eh. Unang-una, na-design ba ng maayos yung tulay? Kasi based din doon sa mga reports na nakita natin sa online and even yung mga sa news, even during construction may mga nakikita ng defects, no? So kailangan ma-check yung una design and after that yung construction. So nandiyan yung quality control, na implement ba ng tama yung designs, na-observe ba yung quality control procedure during construction. So maraming factors eh. So yun yung mga kailangan ma-check lahat ng ating mga authorities, especially the DPWH who implemented the design and construction of the bridge.
0: So clearly, kasalanan ito ng tao, hindi ng kalikasan, hindi ito dahil sa overloaded ang mga sasakyan, because it's such a huge bridge. Why would an overloaded truck cause the collapse of the bridge? So tama po ba yun? Kakulangan po ito sa implementation at construction.
1: Yes, Corina, tama yun. Definitely, hindi ito kagagawan ng kalamidad. Kasi during, as for the Isabela Bridge, no, wala naman tayong lindol that time. Wala naman tayong bagyo. Walang pag-ulan or pagbaha. But then, dumaan lang yung isang truck. Nag-collapse na yung bridge. So, kinakailangan talaga makita, masuri ng maigi. Kailangan ng comprehensive evaluation dito mula sa design hanggang sa construction. So although ayaw nating magturo or i-preempt yung investigation dito, actually hindi na natin na sundan yung investigation sa tulay na to, but then kailangan talaga comprehensive evaluation. Kailangan makita lahat mula design hanggang sa pag-implement ng project na to.
0: Okay, bago po natin iwan ang Isabela Bridge, ano, hindi ba, Willard, ang kwento sa atin ni Governor Rod Albano, ang mag-co-construct dapat niya, ng partners dapat dyan, ay mga Hapon. So, pero kinuha ng DPWH. Kami na lang ang gagawa, sabi. So, nawala yung plano yata is Japanese. But the construction is Filipino, DPWH in particular. So, is the technology of construction really superior in other countries like Japan or say Germany or maybe Singapore?
1: Well, to be fair, no, we accept the fact na talagang ang ibang bansa ay advanced na talaga when it comes to construction industry, no? They have the technology, they have the equipment, they have all the means. But then, currently, dito sa Pilipinas, we are doing different iconic bridges na, no? Sa tulong din nila. So, nagkakaroon ng tinatawag nating technology transfer. And to be fair din sa ating mga local contractors, may mga contractors naman tayo dito sa Pilipinas, malalaking contractors, na talagang may kakayahan. So, in the implementation of bridge construction kasi, during the bidding, dumadaan yan sa technical evaluation. So kailangan yung mananalong contractor sa pagpapatayo ng bridge ay technically capable. Dumadaan dapat yan sa technical evaluation na nagpapakita ng kanilang kakayahan. Meron silang enough equipment, meron silang enough manpower, and even the financial stability of the company, kailangan masustain niya yung project. So to be fair, no, meron tayong mga malalaking construction firm dito sa Pilipinas na masasabi natin may kakayahan para magpatayo ng mga ganitong bridges.
0: Ayun. So may kakayahan naman tayo. Kung hindi, i-shortcut. Ayun. Okay, so ikaw naman, Willard. Tarlak naman tayo.
2: Oo, mahalagang masunod talaga yung mga pamantayan, di ba?
0: Hindi. Kung nagtitipid ka kasi ninanakaw mo yung pondo.
2: Substandard ang labas. Engineer, tungkol naman doon sa gumuhong tulay sa Tarlac, gaano kalaki ang posibilidad na yung malakas na agos ng ilog sa paligid ng mga pier o pundasyon ang nagpahina sa tulay?
1: Yes, makikita natin sa nangyari dito sa Aquino Bridge and Agana Bridge. Definitely, ang sanhi nito ay dahil sa isa sa sanhi nito ay dahil sa malakas na August. So dalawang punto ang nakikita ko dito eh. Una, yung tinatawag nating hydrodynamic o hydrostatic force. Yun yung puwersa o lakas ng puwersa ng tubig, yung agos ng tubig na tumatama sa pier natin o dun sa pundasyon ng tulay. So sa lakas ng agos, tinutulak niya yung pier na, ng tulay, kaya nag-collapse itong Agana Bridge. So kailangan makita yung original design nitong tulay na to kasi sabi nga nila, sobrang luma na nitong bridge na to. I think more than 50 years na itong bridge na to. So possible na during nung dinesign itong bridges na ito, mababa pa yung design flood level na consider. So dahil sa pagbabago ng panahon, yung tinatawag natin climate change, sa ngayon nakakaranas na tayo ng mas malalakas na bagyo, mas matataas na pagbaha, even yung lindol, mas malalakas na yung magnitude na nararanasan natin ngayon. And nagko-contribute din dyan yung deforestation, kaya imbis na hindi ganong kabilis bumaba yung tubig mula sa mga bundok natin, mas bumibilis na kasi nababawasan yung mga puno sa mga kabundukan natin. And even yung pagbabago ng profile ng river natin, nakaka-apekto din yan sa hydrostatic force na tinatawag. At pangalawang punto din, ang nakikita ko dyan is yung tinatawag nating scouring. Ang scouring, ito yung paghukay ng lupa. Related din yan dun sa agos ng tubig. So, kung may malakas na agos ng tubig ng tulay, nagkakaroon yan ng paghukay ng lupa na babawasan yung lupa na nagsusuporta sa pundasyon ng tulay natin. So, ang mga tulay natin kadalasan ay gawa sa, ang pundasyon ay gawa sa pilote o yung piles na tinatawag. Ito yung mga columns, mahahabang columns na nakabaon sa lupa. So, to as a simple illustration, no, yung right hand ko represents yung lupa, yung right finger ko naman represents yung pundasyon ng bridge. So pag hinawakan ko ito, pag mayroon akong enough na embedment o yung haba ng pundasyon na nakabaon sa lupa, hindi ko ito basta-basta mabubunot.
0: Opo. Baka mababaw.
1: Yes po. Dahil sa scouring, possible na bumaba yung lupa, bumabaw na yung embedment ng pundasyon. So mas kung maliit yung hinahawakan ko, mas madaling mapigtas yung pundasyon ng tulay natin. Mas madali siyang mabuwal. So yun yung nakikita ko, dalawang bagay. Isa yung hydrostatic force at pangalawa yung scouring.
2: Pero Engineer Corina, halimbawa yung San Juanico Bridge, 50 years old na rin ito. Pero
0: hindi natin masasabi.
2: Pero chinecheck dapat din yan, hindi ba?
0: Chinecheck ba nila?
2: At ano, Engineer Corina, ang dapat na ginawang adjustments para maka-adapt doon sa changes ng kalikasan?
0: Tsaka ano ang regulasyon? Pag in the construction of a bridge, gaano kadalas dapat o gaano ka-regular dapat ang pag-inspection?
1: Yes, magandang punto po iyon, no? Nabanggit natin yung San Juanico Bridge. Actually, just recently, nag-undergo ang San Juanico Bridge sa retrofitting. So, yun yung, doon tayo nagkukulang sa mga ibang bridges natin. We have to accept the fact here in the Philippines na medyo mahina tayo sa maintenance and routine inspection na tinatawag. So, kinakailangan, hindi natatapos sa pag-construct ng bridge yung ating responsibility o yung responsibility ng mga engineers at mga authority such as DPWH and DLGU. Kailangan mayroon tayong maintenance and routine inspection. Katulad din ng mga sasakyan natin, after nating bilhin, hindi lang natin i-drive araw-araw, kundi kailangan may routine maintenance din ito dahil ang bridges natin naluluma and ang bridges natin may mga consumable items din yan na may mga dahil sa wear and tear such as the bearing pads, yung expansion joints natin, expected yung mga yan na masisira during large earthquake or during even through time nasisira yung mga yan, so kailangan palitan yung mga yun. So alam natin, we have to accept the fact na talagang medyo mahina tayo sa maintenance and routine inspection. So what I suggest is dapat may at least quarterly ini-inspect yung ating mga bridges to see kung mayroon bang damages, mayroon bang observed settlement, may observed tilting ba, and may observed cracks ba. And then i-re-report yan. And may magkakaroon ng masusing investigasyon para kaya natin tinatawag siyang preventive maintenance to prevent this kind of collapse na nangyayari sa bridges natin.
0: Nako. Ang problema po, parang pagkatapos ng collapse ng Agana and Aquino Bridge, wala na pong nagboluntaryo para ipaliwanag kung ano ang nangyari. Hindi ba? Ang sabi lang po nung mayor, kaka-retrofitting lang yan, 2 years ago. Mm-hmm. Di ba did she say 2 years ago? So may sinabi po siya na kaka-retrofit lang yan. So, maniniwala ba tayo sa sinasabi niya? Wala po kasing nagbo-voluntaryo siguro, inaasahan po nila, matatabunan na naman yung storyang yan. At distracted na naman ang tao. So, kayo po ba'y hindi kinukonsulta pag bumubuo ng bridge? Kasi may sarili pong mga structural engineers ang DPWH.
1: Yes po. Actually, ang DPWH kapag may mga kinukonstruct, especially mga malalaking tulay, they go to private consulting firms and of course, yung mga experts sa bridge engineering. We just don't know kung dito sa Agana and Aquino Bridge is ang tanong sino bang nag-evaluate nito. And ang tanong din dyan, since sinabi nila nakaka-retrofit lang, ano yung scope of works doon sa retrofitting works na yan? Kasi hindi naman natin basta-basta pwedeng i-pinpoint or to ituro yung nag-retrofit kasi baka ang scope niya lang is to retrofit the girders, hindi yung kabuuan ng bridge. So ang masasuggest ko dyan, dapat sa lahat ng existing bridges natin, especially yung mga ganitong matatandang bridges na, we should do a comprehensive evaluation. Hindi lang yung isang parte, hindi lang yung girder, hindi lang yung pundasyon. Comprehensive dapat dahil tulad ng nasabi ko kanina, nagbabago yung panahon, tumataas yung design flood level. Minsan nakakaligtaan yan sa mga matatandang bridges natin kasi iniisip natin, 50 years na yan na nakatayo, hindi naman siya nabuhol. So we thought na kaya pa rin yan, matibay pa rin siya. So ang kailangan dito talaga is comprehensive evaluation ng lahat ng existing bridges natin.
2: Corina, engineer, di ba lately, sa gitna ng pagbaha, lagi natin naririnig sa mga authorities, kailangan daw mag-dredging bilang isang paraan para tugunan itong problema sa pagbaha,
0: dredging
2: ng mga rivers at mga waterways. Pero di ba, engineer, naapektuhan ito ang pundasyon at tibay ng mga tulay kapag maya't maya nagde-dredging?
1: Yes, tama yun. No? So nabanggit ko kanina yung about sea scouring. So may dalawa kasi tayong klase ng soil erosion. Number one is the natural soil erosion and kapilang doon yung scouring dahil sa malakas na agos ng tubig, nahuhukay yung lupa natin. Ang pangalawang type ng soil erosion is the man-made or human-induced soil erosion. Ito yung mga dredging, scraping or digging or even the quarrying, nakaka-apekto yan doon sa pundasyon ng bridge natin. So kailangan ma-check ng maigi. Ano ba yung original na design nito? Ano yung original riverbed elevation nito? Hindi tayo pwedeng bumaba doon. Although mayroon naman tayong mga engineering interventions na pwedeng gawin tulad ng scour protection, pwede nating lagyan ng scour protection yung mga pundasyon ng ating mga bridges. So we have hindi tayo basta-basta pwedeng magpa-implement na sige, i-dredge natin yung ilog, pero kailangan natin i-consider na mayroong existing na tulay diyan.
0: Nako, kailangan pala isa-isahin natin ang mga tulay ng Pilipinas. Oo. Para hindi na mangyari ito ulit kasi it cost the lives of so far two people. Mm-hmm. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Engineer De La Cruz.
1: Thank you very much, Corina and Willard.
0: At ngayong medyo malino na po ito sa atin, alamin naman natin, komento ng ating mga manonood online. Mapagkakatiwalaan pa ba ang kaligtasan ng mga tulay sa bansa? Matapos itong nangyaring pagbuho ng tulay sa Tarlac, ang sabi nila, lan-lan, hindi na po dapat meron na sila dapat parang maintenance check-up every year.
2: Sabi naman ni Harlan Ostonal, dapat double check lahat ng tulay kahit anong mga nakaraang administrasyon. Buti na lang, kaunti lang ang natin.

0: Tapos nung nakaraan.
1: Sabi naman ni Neil, gawa nga noong panahon ni Duterte, ilang araw lang bagsak agad eh. Ayan pa kayang dekada na ang edad.
0: Sabi ni Dan Gatchalian, effects of corruption and use of substandard materials.
1: Mario Velano, depende sa pagkagawa kung binulsang budget. At naging substandard ang project, natural, delikado kaya nasa mga animal na politiko. Ang may kagagawan niyan kasama ang mga hayop na DPWH ay galit siya.
0: Kalma-kalma lang po at salamat sa comments. Manatiling nakatutok. Magbabalik ang memo.

0: Get today's memo.
1: Isang taon na pala yun, pero naghihintay pa rin kami ng makukulong pa. 85 pesos na daily minimum wage hike. Kakainin lang ito ng VAT.
2: Sa nangyaring school shooting sa Tacloban, how do we make sure that this doesn't happen again?
1: Do you agree? We are already in the upper middle income status.
3: Yung status na yan ay nilikala ng World Bank.
0: Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC.
1: Mula sa Pilipinas, nakamit ng ilang estudyante ng Princeton Academy sa Tarlac ng karangalan matapos lumaban sa Thailand at Japan. Wow!
4: Sa murang edad, ipinamalas nila ang kanilang talino, pagiging malikhain at kakayahan sa robotics.
1: So, ang ginawa po namin, nagtanong kami sa taong bayan, ano po, paano mas masusuportahan ang mga batang Pilipino na interesado sa teknolohiya katulad ng robotics para hindi naman lahat sila maging magsasaka o kaya OFW? Ang sabi nila?
5: Maglaan ng fund for student na or sa mga kabataan na mahilig ngayon sa technology, and marami kasi sa kabataan ngayon na mas maganda yung mga idea nila pero nakukulangan ng pondo or kinukurakot ng mga politicians yung pera na dapat na sa kabataan.
6: Kailangan pagtugunan din ng gobyerno ang ilang mga sabihin nating programa na kung saan napo-foster or nare-recognize yung mga eto may mga efforts, hindi lang ng mga students na nagpapakita ng interest sa field ng robotics, kundi sa mga kung ano mang pang-academicong mga events.
7: Masusuportahan sila if mabibigyan sila ng government ng sapat na funding para sa equipments or workshops para mas ma-enhance pa yung skills nila.
8: I think meron namang fund yung DOST, pero not enough. Kasi nga, siguro yun nga, nakakatan siya ng malaki. So, I think much better siguro na mag-add siguro ng curriculum, for example, elementary pa lang or high school.
1: Makakasama po natin ngayon ang mga estudyante ng Princeton Academy na nakabingwit ng championship sa ilang international robotics competitions. Magandang araw po at maraming salamat sa inyong oras. Hindi pala Tarlac, no?
9: Nasa Santa Rosa, Laguna.
1: Hello,
9: at
1: kids!
9: At Cabuyao, Princeton.
1: Hello, sa Cabuyao.
10: Opo, Cabuyao, Laguna po.
1: Cabuyao, Laguna. So, lahat kayo galing sa isang school?
11: Opo.
1: Anong grade? Iba-ibang grade kayo?
11: Opo.
1: Ay, talaga. So, yung pinakabata, anong grade?
11: Grade
1: 4. Grade 4. And then, yung pinakamatanda?
11: 6.
1: Sorry, grade 6. They're so tall. Oo. At yung katabi po ninyo?
10: Siya po ang ating champion sa fastbot category po in Osaka, Japan.
1: Ah, really? So, there are singular awards and there are group awards.
10: Yes po.
1: Ah, ganon. Oo. So, paano kayo nahilig sa robotics? What's your name again?
10: Jan, ako po ba?
1: Si, ano, yan.
12: Jan Jacob po.
1: Jacob. Paano ka na napunta sa robotics? Ba't ka nahilig dyan? So, it is a club. Para siyang club sa school. Okay?
12: Nahilig po ako sa robotics po kasi nakapanood po ako ng mga videos po tungkol dito sa YouTube. Saka po, namangha din po.

0: O sa gano'ng kabilis po mag-develop po ang technology. Saka po, naisipan ko pong maganda po itong matutuhanan sa future ko po.
1: Ayun. So ano ba ang future ng magaling sa robotics, ma'am? Ano po ba yung nakikita ninyong parang...
2: Career path.
1: Oh, ano? Career path ng magaling sa robotics.
3: Ngayon po kasi meron ng actually school in robotics, no po. Maganda po siya sa mga bata kasi natututunan po nilang maging malikhain. Ganun po.
1: Ayun. Mm-mm. So, they can be engineers later
3: on.
1: Po. Not necessarily robotics. Pero may robotics na, ha? May robotics na sa ospital.
3: Apo.
1: Oo, ginagamit na nila ang robotics for surgery.
3: Mm-hmm. Yes
1: so,
3: po.
1: They can actually be doctors.
3: Yes po.
1: Or just really engineers for robotics.
3: Yes po.
1: In everything. Saan pa ba may robotics? Hindi ba nga gusto nga nila? Nakita nyo ba yung video kanina? Sumasayaw yung
2: dancing.
1: Mga robot? Ha? Nakita nyo ba kanina?
2: Oh, oh.
1: I-play nga natin ulit para mapanood ng mga bata. O, oh, ayan. O, oh. Oh, kaya ba ninyong gawin yan? Gagawa kayo ng mga robot na sumasayaw na ganyan, o? Oh. Sinusundan lang nila ang yung tao, yung iisang tao. I think it's just amazing.
2: Oo.
1: Oh. Oo. Oh, oh. So, nasaan na po ba tayo ngayon? Dito sa Pilipinas, nasaan na po ba tayo ngayon pagdating sa robotics?
3: Lumalaki na po yung interest ng bawat private school and public school po sa Pilipinas sa robotics po.
1: Ah.
3: Tumataas na po yung bilang na nagkakaroon ng interest.
1: Ayun. Hindi, pero hindi pa tayo gumagawa ng tao. Yung parang
3: hindi
1: tao
3: ay,
1: na naglalakad.
3: Po. Opo.
1: Oo, oo. Sa ibang bansa kasi may ganun na.
2: Oo,
1: meron ng helper sa bahay. Siyang tagalinis. Oo, oo, oo. Meron din nagsisilbi ng kape.
2: Mas tipid ba yan? Kaya lang itcha-charge mo eh, no?
1: Itcha-charge mo lang. Oo, itcha-charge mo lang. Pag naubusan ng charge, malalaglag lahat ng hawak niya.
2: Delikado.
1: Delikado. Okay, so what do you want to become after? Do you imagine yourself being a doctor or an engineer?
0: An engineer po.
1: An engineer, ayun. Okay, uy, ipakita naman. Ipakita mo naman kung ano yung napanalunan mo.
2: Oh, describe it for us. Yung robot na hawak mo.
0: Oh, the robot.
1: Ayan.
2: Oo.
1: Siguro katabi mo matulog yung trophy mo, no? Ha? Nagulat ba sila, ma'am? Nagulat sila na nanalo sila?
3: Hindi naman po kasi we prepared hard for this.
1: Ah.
3: In fact, pag nakita po natin yung maze in Osaka, Japan, parang 1/8 lang siya nung pinractice po namin.
1: Ah, okay.
3: So, ang pinractice po namin, sobrang haba po ng maze.
1: Oh,
3: parang ganun. So, tapos yung nasa Japan po, parang sobrang konti lang po.
1: Ah,
2: ano po, ma'am, yung naipanalo ninyo? Ano po yung nagagawa ng umaga
3: fast
2: nagawa nila?
3: Po.
2: Yes,
3: opo.
2: Oo.
3: Ito pong fastbot kasi pinoprogram po to, tsaka kinocode po ng mga bata. So, elementary po sila, pero ang ginagamit na po nila, yung Arduino po, o yung C language na tinatawag. So, pinoprogram po nila yon. Pagka-program po, at saka po nila, paanda rin yung robot nila.
1: Ayun.
3: Based po dun sa maze.
1: Oo, okay. Okay.
3: Pwede
1: pakita
3: po
1: nga.
3: Namin ipakita yung line maze po. Meron po kasi kaming dalang parang maze para makita po ninyo kung gaano po kahaba.
1: Oo.
3: Pero
1: no?
3: Yung binigay po sa Japan, parang konti lang po, 1/4 lang po. Villarasa, pwedeng makuha yung maze kay teacher.
1: Oo, pakita natin yung maze. Ayun.
3: Kay teacher Villarasa.
1: Pero ito ngayong tinitingnan natin, yung hawak-hawak niya, yan yung umaandar.
3: Opo, umaandar po ito. Fastbot po ang tawag sa kanya.
1: Okay, so can you explain it? Can you explain it, what you created?
3: Paano pinoprogram, ganyan.
0: So, we use Arduino to program this robot. And this is the board we use from Unknown Robot, which is... which we use in Arduino is an Arduino Nano. It's like that. There's a lot of different boards from Arduino, which, like, again, we use the Arduino Nano, which is more simple. And so these are the sensors.
1: Ah, the sensors.
0: Yeah, these are the sensors that which sense the line which to follow
1: okay.
0: for the robot. And these are the motors, which are

0: kontrato ng kumpanya, hindi makita. Ang iba naman, hindi pa kumpleto.
1: 2 years of bold truth. 2 years of being first.
2: Congratulations!
1: That's the order. That's the agenda.
3: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth view. I'm Anton Rojas.
4: Get ready.
3: It's time to keep your eyes on the prize.
4: Be prepared.
3: On The Scorecard tonight.
4: Get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Anton Rojas.
3: Where sports is our business and business is our sport.
4: The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel.
5: Wherever Filipinos are, home is never far. Modern Bayanihan lives on through the stories we share, the culture we carry, and the voices that connect us. Now, the Billionario News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice, for every kapitbahay beyond borders.
0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyon ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge. At 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionario News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
6: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
7: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
8: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako ang tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang

0: ang pamahalaan. Kasi ano ito eh, yeah. Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
1: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

0: Grabe! Tawag ng tanghalang Grand Champion, Elaine Duran. Grabe. Grabe. Diba? Grabe dyan, no?
1: Todo kong.
0: Oo, talagang. Iyan yung makapigil hiningang performance. Welcome to Sessions with Brian Yumsuan.
2: Thank you so much po. Thank you so much po.
0: Grabe, grabe. Diba? Talagang never enough at hindi kami magsasawang pakinggan ng ganyan ka-powerful na boses. It is already such a demanding song, pero tonight, you really made it your own. Grabe talaga, Elaine. And maybe that's why this song is so powerful. It talks about having everything, success, wealth, applause, but still feeling that someone is missing. That was powerful, emotional, and truly worthy of a champion. Kumbaga, ano yung feel mo doon pagka kinakanta mo yung katang yun?
2: Siyempre po, parang tagos sa puso kasi maganda yung meaning ng song.
0: Kumbaga, Elaine, ikaw ah, kilala ka bilang tawag ng tanghalang champion. Pero tonight, gusto namin makilala ka beyond the competition, beyond the stage, and beyond that powerful voice. Kumbaga, let's go back doon sa before everything happened. Yung sino ba si Elaine Duran before ng tawag ng tanghalan?
2: Sa Butuan po, ang Elaine po na kilala po talaga nila is kumakanta na po talaga. Mga church, wedding, kahit elementary po ako. Talagang...
0: Sabak na kagad.
2: Sabak na agad po habang nag-aaral. Habang mga bata-bata pa po ako, pinag-voice lesson ako. Tapos yung mga stage like mga weddings, church, yun yung magiging training ground ko.
0: Wow.
2: Apply yung mga pinag-aralan ko.
0: Actually, tama ka, di ba? Yung mga nagagaling mga choir sa church, talagang doon mo nalalaman yung second voice, yung dynamics na hindi masyadong malakas, di ba? Parang yung working as a team, sabi nga nila, dahil blending doon, di ba? Pag kahit na kumakanta, di ba? Ito naman, coming from Butuan and eventually performing on a national stage, gaano kalaking adjustment for you? Anong pinakamahirap na part chasing that dream away from home?
2: Malaking adjustment po kasi ako lang po mag-isa dito sa Manila.
0: Ah, ganun.
2: So si mama ko po talaga, ang inisip niya long term. Kasi sa Butuan, wala namang opportunities. Pinag-aral niya po ako dito sa Manila. Tapos habang nag-aral po ako sa college, pag merong mga auditions po, pumupunta ako sa mall or sa mismong studio para lang po mag-audition. Mag-isa lang po talaga akong pumupunta. Wala na yung magulang ko.
0: Oh, may kapatid ka, di ba?
2: Meron din po.
0: Kumakanta rin yan, di ba?
2: Kumakanta po siya, pero hindi niya talaga pinush kagaya ko sa akin.
0: Buti na lang, hindi niya pinush. Alam bakit?
1: Bakit ko?
0: Panagsama sila, di duran-duran sila. Diba? Ito naman, you made history as the first tawag ng tanghalan Hall of Famer after completing that, grabe, 10-day winning streak. During those 10 days, kailan mo unang naisip na, baka kaya ko talaga manalo rito? Diba?
2: So ako naman, nag-go with the flow lang po ako. And hindi yung pag-hit po ng 10-day na manalo po, hindi ko po yun in-expect.
0: Oh.
2: Ang ano ko lang po talaga nun is makasalang lang ako sa TNT. Kasi pag nakasalang ka kasi sa TNT, kahit pa paano, tataas na rin yung TF.
0: Ginawang opportunity.
2: Siguro po yung sabi ko nga po na hindi na lang po ako nag-expect too much. Yung gano'n na lang po. And always pray po talaga. Kasi hindi ko siya control eh. Hindi siya ko kontrolado kung anong mangyayari that time. Pwede akong mag-practice ng mag-practice. Pero sometimes, di ba, kung kakabahan ka, talagang wala ka nang magagawa. Tapos iba na yung magagawa mong performance. Kung makikita po ninyo sa mga videos ko po nung dailies, talagang before ako kakanta, nagsasign of the cross muna ako. Kasi yun yung ano ko po eh. Yun yung...
0: Source of power mo and strength. Oh. So ito, balikan natin yung moment naman. Ito, nung 2019 when your name was announced as a grand champion. Ano yung distinctly nare-remember mo about that moment?
2: Parang alam niyo po yung... na parang nag-stop yung moment.
0: Kasi surreal talaga,
2: surreal,
0: no? Surreal yung feeling.
2: Iyak lang talaga ako that time. Kasi nga, parang naalala ko na, hala, dati ang pangarap ko lang nung una, makatungtong. Pero hindi ko pinangarap na manalo.
0: Manalo.
2: Tapos, before pa ako nakatungtong ng TNT, intamlada ng TNT, nakapitong auditions pa ako.
0: Wow.
2: Ganun po siya. From season 1 to season 2. Tapos, lagi kong iniisip na nakakalagpas naman po ako sa level 3 before sumalang.
0: Uh-huh.
2: Pero hindi ako nako-call back.
0: Uh-huh.
2: So, lagi kong kino-question na, ano kaya yung kulang pa sa akin?
0: Yes.
2: That time.
0: Uh-huh.
2: Hindi ko alam na, yung mga yun pala, parang pinaghahanda pa lang ako ni Lord na meron pala siyang mas bigger purpose pala sa akin. So, kada po makakakita ko ng may nanalo sa season 1 and 2, ano po ako, parang kailan kaya ako yung ganoon.
0: Winning a competition gives you a title, but building a career afterward, yon yung susunod na challenge, di ba? Kasi alam naman natin na karamihan sa musician, yan, umaasa sa gig economy, kaya dipakta kami. Ako, as a son of a musician, pinaglalaban ko talaga na magkaroon ng protection din yung mga kasamahan natin sa music industry, na magkaroon ng safety net, paro lang sa mga freelance worker. Pero ikaw, yes, after winning, meron pa rin bang struggle sa'yo as a musician? And ano yung pinakamalaking realization mo after becoming a champion?
2: Ang pinaka-biggest realization ko po after winning is kung paano ka maging relevant.
0: Yes, relevance is key. Tama yun.
2: Paano consistent na andyan ka pa rin ba?
0: Uh-oh.
2: Kasi na-realize ko, akala ko nung una, ang pinaka-end goal ko na is ang manalo ng TNT. Somehow, mas mahirap pala talaga after. Kasi
0: yes,
2: na wala ka ng manuscript kung ano yung susundin mo.
0: Uh-oh.
2: Ikaw na talaga ang maghuhulma kung saan ka pupunta, kung ang magiging, ang gagawin mo ba is maging cover artist or gusto mo ba maging singer-songwriter and all. Hanggang ngayon po, I'm still searching, kumbaga. Marami po kasing magagaling kumanta vocally.
0: Yes.
2: Pero hindi po lahat ng singer kayang mag-touch ng
0: emotions
2: ng viewer. Kasi sabi nga po nila, parang dapat as a singer or musician or artist, kailangan kaya mo na dalhin sila sa story nung song.
0: Yan, totoo yan. Oo. Naging guest nga namin dito si Miss Kula Desma. Ganun din yung sinabi niya. Na whenever she sings, yung story yung gusto niyang maramdaman ng tao. Ito naman, today you're not only an artist, you're also a wife and a mother. How did motherhood change Elaine?
2: Yung na-change po ng motherhood si Elaine, sa siguro yung definition ng success.
0: Yes.
2: Nag-iba na siya, nag-grow na siya.
0: Uh-huh.
2: Into something na feeling ko, nung unang Elaine, yung parang dalaga pa po, parang napaka-superficial nung mga definition ko ng success. Pero
0: yes,
2: nung nagka-anak po ako, nagkaroon ng family, nabago po yun na sometimes, hindi naman sa grand moments,
0: uh-huh,
2: kailangan ma-define ang word na success. Minsan sa mga small, little things na in our everyday lives, nakikita din siya. Like, makita mo lang yung mga anak mo na nakangiti, healthy, and ano kayo, complete kayo.
0: Yes.
2: For me, that's the definition na po ng success.
0: Success for you. Totoo yan, kasi alam mo yung lahat ng, gaya nga nung kata mo na never enough, di ba? Parang ando na lahat ng success, lahat ng

0: no, fame, yung adulation, pero may kulang pa rin. Pero itong pagiging mother mo and a wife, it changes a lot kasi yung andyan na yung responsibilidad.
1: Yes po. Yan.
0: May purpose na yung buhay mo.
1: Actually, yun pala, yung purpose.
0: Diba? May purpose na yung buhay mo. Diyan napapasok lahat ng ano na you wake up each morning, tatrabaho ka, gagawa ka ng mga bagay para ihanda yung anak mo to papunta rin sa buhay na gusto mo for him or her, diba?
1: Yes po.
0: Kumbaga, after everything you've achieved, ano pa rin ba ang bagay na kinakatakutan mo as an artist?
1: Siguro po, mas natatakot ako yung hindi ko ma-meet yung expectation ng mga taong naniniwala sa akin.
0: Yes.
1: Yun talaga po eh. Kasi parang hindi man sila marami, pero I make sure na dapat maibigay ko rin yung binibigay nila na adoration sa akin. Kumbaga, masuklian ko ba?
0: Tama. Kasi naniwala sila sa'yo, naging fan mo, andyan sila, kailangan every time na makita ka nila, at your best ka.
1: Yes,
0: diba? At your best ka. Ito, ano pang dream ng isang champion na kagaya mo, Elaine? Kumbaga, pag nangyari, masasabi mong, oy, ito na pala ang next chapter na hinihintay ko.
1: For me po, ang pinaka biggest dream ko po after winning TNT, siguro po ang magkaroon ng hit song.
0: Di, syempre. Diba?
1: Yan talaga po eh. Para diba? Makilala po nila ako as Elaine Duran.
0: Yan, di ba?
1: Praying.
0: From Butuan to the national stage and now to this new chapter as an artist, wife, and mother, your story reminds us that becoming a champion is only the beginning. The real journey is in how you continue to grow, evolve, and keep the passion alive. Mga ka-sessions, marami pa tayong kwentuhan at tawanan. At syempre, more music from the incredible Elaine Duran. So don't go anywhere. We'll be right back with Sessions with Brian and Suwan. What is your ultimate birit song? Yung talagang buwis buhay.
1: Ano siya eh? Version po siya ng isang Korean singer. Si Soyang, yung ano, Holy Night. Oh!

0: Grabe, yan na nga. Lahat kami nadala ng aming emosyon with your rendition of On the Wings of Love. You've heard that song so many times. Pero before you made it, let's hear it again dito sa sessions. Grabe. Ito yung, in a way, completely new. Sabi nga na, ibang level, mga ka-sessions. Diba, Elaine Duran? Grabe.
1: Thank you so much.
0: Ang gusto ko malaman kung ano ang playlist ng isang biriterang champion na gaya mo, Elaine. We want to know your favorite songs, yung the ones that hold a deeper meaning because of the stories and memories behind them. Kumbaga, game ka na ba dito? Ito na yung tinatawag naming playlist namin eh. Basil Valdez medley ang napili mo para sa iyong winning performance sa Tawag ng Tanghalan noong 2019. Bakit mga kanta niya? Kasi pwede namang Whitney Houston, pwede naman yung mga biritera talaga, parang... Ba't Basil?
1: Siguro po, para mas maging challenging for me kasi that time po, ang mga repertoire ko po nung dailies and semis, medyo hindi siya, hindi siya OPM eh. Hindi mga classics.
0: Wow.
1: So, yun po yung parang naisip ko na para magbigay ng new flavor, kumbaga.
0: Oh, gusto niyo ng flavor? Siyempre, gusto natin ng sample, di ba? Galing ka sa Tawag ng Tanghalan, di ba? Sample.
1: Teka, sample. Teka lang po yung
0: ngayon
1: at kailanman.
0: Oo, ngayon at kailanman daw.

0: yan.
1: Ah, kita mo, na-lipsync ko yan. Di ba?
0: Modernize, modernize.
1: Grabe, grabe talaga. Grabe pala talaga. Ito naman, what was the first song you remember singing in public?
0: Very vivid po sa akin yung 4 years old ako. Ang laging pinapakanta ni mama sa akin, Ages mo.
1: Uy, grabe. Ages. Parang magusto ko yan, G.

0: Grabe.
1: Impromptu pala to dito.
0: Oo, yan. Diba? Impromptu dito saka dito, diba? Ito, total, pag-uusapan na natin yung mga buwis-buhay na kanta, diba? Ito naman, what is your ultimate beard song? Yung talagang buwis-buhay.
1: Ano siya eh, version po siya ng isang Korean singer, si Soyang, yung ano, Oh Holy Night.
0: Ay, oo. Grabe yun.
1: Oo. Pwede na ba yun? September na po ah.
0: Oo naman. Pwede na. September months na tayo eh.
1: Oo.

0: Grabe. Napakapit ako. Hala ko malalaglag na ako. Grabe. Grabe. Iba talaga. Ang ganda, galing. Tuwa ako. I am speechless. Yeah, di ba? Ito naman, anong kanta yung parang guilty pleasure mo?
1: Siguro ano na lang, yung kay Shaka Khan na lang, Through the Fire na lang.
0: Grabe, Through the Fire.

0: mo habang kinakanta mo yun, Elaine, talagang nakikita ko yung ngiti sa asawa mo.
1: Ay. Saka ko, kung nadinig mo ba, may backup?
0: Oo.
1: Oh, ay, Elaine, may 1.5 ka ba dyan?
0: 500. 500. Ito naman, nung mabigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ng sarili mong kanta, kumbaga yung ikaw lamang, yung mahal kita kailan pa man, and yung paglalayag, ano yung pakiramdam mo na, uy, legit na artist na ako kasi may sarili na akong kanta? Kumbaga, alin dyan sa tatlo ang pinaka-special sa'yo?
2: Yung na-feel ko na parang legit na artist na ako, nung nakita ko yung pangalan ko sa Spotify.
0: Uy, pwede mo na ako i-search, ganun.
2: Pero ano po ako eh, at saka yung mga times na kunyari may nagpapapicture, ang ginagamit na nilang kanta yung kanta ko.
0: Wow! Di ba? Pag ayun sa stories, di ba? Yung kanta mo na. So, ito, balik muna kita doon. Total pinag-usapan yung feeling na yon, yung, hoy, lalabas ka na sa Spotify bukas. So, nung pagising mo, nakita mo yun, anong feeling?
2: Parang sabi ko dati, ano, yung mga singers lang na sila, Miss Reg, yung nakikita ko. Ngayon, andun na rin yung name ko.
0: Oo, di ba?
2: Kung dati sa YouTube, ngayon, nasa Spotify na rin ako.
0: Naka-screenshot pa sa'yo yun.
2: Opo. Yeah. Lalo na yung ano.
0: Di ba? May screenshot yun. Tapos in-story, di ba? Na ay,
2: ano na, legit
0: sikat
2: na talaga.
0: Sikat na ako, legit na ako. Pero ano yung pinaka-special sa'yo dun sa tatlo?
2: Siguro po yung song na paglalayag. Kasi more on ano siya, medyo heartbreak song. Yun yung mga favorite ko na gustong kantahin. Hindi dahil nag-apply siya sa life ko, but mas gusto ko yung lumuluha or parang nasasaktan din yung mga listener ko.
0: Yan,
2: ano ba yung ano?

0: Grabe naman yun. Talaga kang kinabahan eh.
1: Huwag ka nga alis, ha? Huwag mo raw siyang iwan. Yan, kasi she finally found someone na. Yan, di ba? Grabe, kilig! Ang tamis! Di ba ito naman, Elaine, dun sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon, saan ka ba nila pwedeng puntahan o panoorin ng live dito sa mga upcoming concerts na pwede na? Maga, meron ka ba mga gigs? Pwede ka mag-promote sa amin ngayon?
2: Ipapromote ko po muna yung mga social media accounts ko po. Kung usually, dun din po ako nagla-live sa TikTok ko, Elaine Duran Real. Search Elaine Duran Real lang. Instagram din, Elaine Duran Real. And Facebook, dun po ako occasionally nag-upload ng mga covers ko. And sa mga bar gigs ko po, ayan, nung last time, August 1 and August 8, nag-Turning Tides and Takeover po ako. So baka masundan po yung Turning Tides.
1: Ngayong September, oo, di ba?
2: So baka antay-antay po kayo dyan.
1: Yan, sige, antayan nyo. Abangan nyo yung mga announcements ni Elaine dun sa kanyang mga social media platform. Pwede nyo i-follow, i-like, i-share. At syempre, di ba, supportahan natin ang sariling atin.
2: Yes, thank diba? You. Thank you, Kong.
1: Elaine, ang saya, kumbaga marinig na behind every song on your playlist, may kwento. Tonight, we got to know not just the songs of Elaine, kumbaga what Elaine loves, but the stories behind the champion. Maraming salamat, Elaine, for sharing your playlist with us. Grabe, di ba? Masaya ng playlist na to, di ba? Ang kantahan talaga. Saka talagang makabagbag mikropono ng mga ano na kanta. Kumbaga, mga ka-sessions, talagang support natin si Elaine and huwag kayo maalis because there's still more music, more stories, and more champion moments coming your way. Magbabalik pong sessions at Brian Yamsuan.
3: Pagdating sa cheese dog, kids can tell the cheesiest. Tender Juicy Cheese Dog. Ang pinaka-juicy, pinaka-cheesy.
4: Meron mang chicken and cheese.
5: Chili and cheese.
6: Cheesy pizza.
7: Cheesy spaghetti.
8: Cheesiest cheese dog.
9: Kids can tell.
10: Di mabilang ang uwian na naging kabang-abang. Kasama ang pambansang manok, Magnolia. Isang taon to na at hihigit pa. Di mabilang ang umagang pinasigla. Kasama ng Magnolia Pure Fresh Milk at Magnolia Chocolate. Magnolia, isang taon to na at hihigit pa.
11: How can we teach? How can we give care? Where do we find entertainment? Where can we go? Without power, life as we know it stands still. That's why we are here, to power you. We power communities and industries with reliable and sustainable energy solutions that meet life's needs both today.

0: may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke.
1: Pakiramdam ko. Patayin mo ko anytime.
2: Nanghahara sa bahay namin. Sagiging po nanghahara sa akin simula ng 2023. Sinusurveillance ako, sinusundan ako.
3: Grave threats ang kanyang kaso pero feeling not safe daw ang pangalawang pangulo. Totoo nga bang may banta sa buhay ni VP Sara?
4: Wala naman daw dapat ikatakot ayon sa mga otoridad. Trabaho lang daw ang pagtuntun sa kanya para na rin sa kanyang seguridad.
3: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
4: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31 at sa Sky Direct. Simulan na natin ang
3: Agenda Weekend. It was our job. Pagtuntun sa lokasyon ni VP Sara sa bisa ng arrest warrant. Trabaho raw ng PNP ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Exclusive! Pamilya ng isa sa mga nasawing Pinoy na tripulante sa Strait of Hormuz. Umaasa sa mabilis na repatriation sa labi ng biktima. Apat na contractor ng flood control project sa Pampanga may kaugnayan umanos sa mga politiko sa lalawigan. Dapat patas, kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez, humiling na makapagpaliwanag sa mga bagong alegasyon kaugnay sa flood control scandal. Salamat sa laban, Alex Ayala. Pinay Tennis Star, natapos na ang kampanya sa US Open.

0: Parte raw ng trabaho ng PNP ang pagtunton sa lokasyon ni VP Sara nang ilabas ang arrest warrant niya sa kasong grave threats. Pero hindi raw nila tinitiktikan si Duterte at handa silang tumugon sakaling may pagbabantaman sa buhay ng Vice Presidente.
1: Kuha ang video na ito sa Quezon City Regional Trial Court nang magpiansa si Vice President Sara Duterte sa kasong grave threats. Kita sa video ang nakalatag na red carpet sa entrance ng korte. Nang kuna natin ang pahayag si Interior Secretary John Vic Remulla bilang pinuno ng law enforcement, okay lang naman daw sa kanya ang red carpet na ito. A jurisdiction din daw ito ng korte. Second highest official of the land naman daw si VP Sara, kaya hindi raw ito matatawag na special treatment. Sa panayam naman ni Bicol Saro Party Representative Terry Liton, sa agenda weekend itong Sabado, naniningil ng paliwanag ang kongresista sa PNP kung bakit hindi umano dumaan sa karaniwang booking process ang Vice Presidente.
2: It doesn't speak well to the rule of law. It doesn't speak well to the equality of justice before everyone. Ibig sabihin, dapat pareho yung pantay, yung pong pagtrato sa ordinaryong akusado, sa senador ng bansa, at sa pangalawang pangulo po ng bansa.
1: Samantala, ilang oras matapos makapagpiyansa, naglabas muli ng pahayag ang Vice Presidente at sinabing napatunayan nila ang paniniktik o surveillance operations ng mga pulis nang sabihin ni Remulla na alam nila kung nasaan ang Vice pero hindi in-enforce ang warrant. Dagdag ni VP Sara, malaking pondo raw ang inilalaan ng Marcos administration para sa mga ganitong aktibidad laban sa isang sitting Vice President. Paglilinaw ni Remulla, walang rason para isailalim sa surveillance operations ang BC. Makukumpirma raw niyang inalam lang ng PNP ang whereabouts ni VP Sara pagkalabas ng warrant dahil parte iyon ng kanilang trabaho. Beripikado raw na galing sa human intelligence sources na malapit sa BC ang impormasyon nila at siguradong hindi galing kay Mary Grace Piatos.
3: Simula ng makulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Dahil sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng kanyang drug war campaign, naging madalas ang pagbiyahe ni VP Sara sa iba't ibang bansa para mabisita ang ama at makipagkita sa Filipino communities. Ngayong humaharap siya sa kasong kriminal kaugnay sa pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo. Paano kaya maaapektuhan ang tinagurian ng palasyong World Tour ng Vice? Ngayong may pending criminal case si VP Sara sa Quezon City Regional Trial Court. Pati ang pagbiyahe niya abroad ay apektado. Kung dati ay permiso lang ng Pangulo ang kailangan para makapag-travel sa ibang bansa. This time, ayon kay UP Law Professor Paulo Tamase, kailangan na rin niyang humingi ng pahintulot mula sa korte.
4: Once you are abroad, kasi mas mahirap na ikaw habulin. Kasi Philippine authorities no longer have jurisdiction outside of the Philippines. It's important to ensure that the accused is given conditions, files a bond, so that there's a strong tie for her to appear in the trial and come back in time for those dates.
5: Ninyong lahat!
3: Nitong Sabado, nagpiansa si VP Sara para sa mga kasong grave threats. Dahil sa di umano'y pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo, ng First Lady at ng dating House Speaker. Sa isang desisyon ng Supreme Court, na-establish na may kapangyarihan ng korte na pigilan ng isang akusado sa paglabas ng bansa para matiyak na available ito sa mga pagdinig at kung may sapat na batayan namang maibibigay ang akusado para magbiyahe sa ibang bansa, maaari rin itong payagan.
4: For example, the accused needs to seek treatment abroad. The accused has a relative abroad who is his or her deathbed. Pwede niya dalawin yun. But the court doesn't prohibit, for example, traveling for leisure. The court will sometimes allow it. It's just that the court evaluates the reasonability of the request.
3: Naninindigan ng kampo ng Vice na hindi maaaring sampahan ng kasong kriminal ang isang impeachable official habang nakaupo sa pwesto. Nauna na ring sinabi ni VP Sara na wala siyang tiwala sa korte at mga pulis.
6: I think you have to look at the Vice President's statements from the context of where she stands. No? She is being, I think it's public knowledge, she's being assaulted no? in various forums or fora. Mm-hmm. No? And perhaps that sets the tone no? for where she's coming from.
3: Yeah. Batay sa konstitusyon, tanging ang pangulo lamang ang immune mula sa mga kaso habang nakaupo sa pwesto. Pero naniniwala ang kampo ni VP Sara na lahat ng impeachable officials ay may ganitong proteksyon. Kaya nagpasaklolo sila sa Korte Suprema para humingi ng paglilinaw.
0: Wala raw legal implications sa impeachment na kasong grave threats na kinakaharap ni VP Sara sa Quezon City RTC. Ayon yan kay Attorney Reggie Tonggol, spokesperson ng Senate Impeachment Court. Anya, hindi applicable ang principle ng double jeopardy sa impeachment court. Ang impeachment court, anya, ang natatanging constitutional tribunal na tumututok sa political accountability at fitness to hold office at hindi sa penal liability. Dagdag ni Tonggol, maaaring magpatuloy ng hiwalay ang criminal proceedings at impeachment proceedings. Kaya ang timeline ng impeachment trial hindi raw apektado ng paglabas ng warrant at pagpiyansa ni Duterte sa regular na korte. Wala raw sa posisyon si VP Sara para pamunuan ang bansa. Ayon yan kay dating Senador Antonio Trillanes. Makikita raw yan sa kanyang pagsipot sa korte para magpiyansa sa kasong grave threats. Pero mukhang bibig ang pag-aalala umano sa kanyang kaligtasan. Pakiusap ni Trillanes, maging batayan sana ito ng mga Pilipino para hindi na maiupo si Duterte sa Malacanang bilang presidente man o vice-presidente. Nagpiyansa si VP Sara nitong Sabado sa grave threats case na nag-ugat umano sa kanyang pagbabanta sa buhay ng first couple at dating House Speaker Martin Romualdez.
3: Walang sis-sis. Matapos makapagpiyansa sa kasong grave threats, hindi lang si VP Sara ang nasa spotlight, kundi ang judge na nag-issue ng arrest warrant laban sa kanya. Ang West na target na umano ngayon ng online trolls, kamiyembro umano ng bisis sa isang sorority. Narito ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe.
7: Pakiramdam ko.
8: Tensyonado ang sitwasyon sa Quezon City Regional Trial Court nang magpiansa si VP Sara. Kasunod yan ang arrest warrant na inisyu sa kanya ni Quezon City RTC Branch 98 Judge Maria Angelica de Ramos para sa 3 counts ng grave threats. Kaugnay ito sa mga pagbabanta ni Duterte noong 2024 na nag-hire siya ng gunman para ipapatay sina President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at noon ay Speaker Martin Romualdez kung siya ay ma-assassinate. Sa report ng Politico.com, napabilang sa iisang fraternity sina VP Sara at Judge De Ramos. Pareho umanong miyembro ng Sororitas Reginae Iuris, isang sorority sa San Beda College of Law, ang dalawa. 1996 pumasa sa bar si De Ramos habang si Duterte ay noong 2005. Naibahagi mismo ni De Ramos ang kanilang sorority connection sa mga naunang pagdinig sa kaso. At nitong Sabado, nagpiansa na si Duterte sa halagang 360,000 pesos para sa 3 counts ng grave threats case. Samantala, umingay din online ang reaksyon ng founder ng sorority na si Gloria Antzak. Sa kanyang Facebook post, ipinahayag niya ang pagkadismaya sa nangyari bagamat hindi niya direktang pinangalanan ang judge. Naganap ang paglalabas ng arrest warrant sa gitna ng impeachment trial ni Duterte sa Senado. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
3: Makakausap po natin ngayon si political analyst at UST Political Science Department Chair, Dr. Dennis Coronacion. Good evening, Prof. And thank you for your time.
9: Hi, good evening, Sir George. Good evening rin sa inyong mga taga-subaybay.
3: Well, Prof, ang kinasuhan ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, siya namang nagsasabi that she doesn't feel safe. Anong basa nyo dito?
9: Well, napaka-ironic po, no? Kung baga ba nagkabaligtad na yung sitwasyon. Nung una, siya yung nagbabanta kasi nga I think the reason was nag-ugat ito dun sa congressional hearings. Wherein she felt, nung nakulong yung kanyang chief of staff na detained dahil ayaw yata makikooperate sa congressional hearings, she was really very mad. Talagang galit na galit siya. At doon siya nag-express ng kanyang damdamin and opinion and sentiment. So ito naman, napakabait naman ngayon nung nakikita natin na Vice President Sara Duterte nung siya ay nagpiansa itong Sabado lang. So, ironic kasi mula doon sa mababa.

0: Kala mo parang isang tigre, mabangis na tigre, biglang naging isang parang maamong tupa. Pero kung titingnan natin yung konteksto niyan, ano, maintindihan natin yung kanyang ano, yung kanyang pagpapalit ng kanyang stance o kaya ng kanyang behavior. Doon sa una galit na galit siya, pero ito naman parang ano na siya, no, nakalma na siya at alam niya na siguro tanggap na niya na ang makinarya, ang sa pananaw niya, no, na makinarya ng gobyerno ay nilala ay ginagamit laban sa kanya dahil nga siya ay naging kalaban na ng administrasyon.
1: But Prof, is she trying to shift the narrative from a very combative, as you mentioned, a very combative VP to someone na inaatake, inaapi ng administrasyon to get more public sympathy? Anong tingin mo sa game plan na ito? Or is this a game plan?
0: Well, I think more of it not as a game plan talaga, no? Pero we're not discounting the fact that she might have used it as a game plan. So ano ibig ko sabihin? Maaring ano to, instant reaction niya nung pagdating niya sa RTC, sa Quezon City, at magpapiyansa sana siya kahapon, bigla nagulat siguro siya maraming mga ano, mga police na naka-deploy doon. So she was probably surprised and that was her reaction. Parang bigla siya nakaramdam ng paranoia, no? Na parang inihalin tulad niya yung posibleng mangyari sa kanya doon sa kay former Senator Ninoy Aquino na pinatay noon sa NAIA. Ganun din, may media na gusto sana niya nakabuntot sa kanya, pero hindi nangyari yon. So parang inihalin tulad niya yung ganung sitwasyon niya. Pero think ko it's more of a parang feeling of paranoia. Oo. So yan, yun po, no?
1: But Prof, lumalabas din kasi with her statements yesterday na hindi lang yung administrasyon ang binabanatan niya ngayon, pati yung institutions. Wala daw siyang tiwala sa korte at sa police. What does that say about her?
0: Well, siguro po buong ngayon ng kanyang perception nga na simula nung nawala siya sa unit team, nagkahiwalay sila sa alyansang yon ni President Marcos, nakita niya na ginagamit yung iba't ibang mga institusyon, yung mga government offices, upang siya ay umano, ano, yun ang kanyang pakiramdam, ang kanyang aligasyon. Siya daw ay ginigipit ng administrasyon. At ginagamit ang batas, ang mga korte, ang mga hukuman, pati ang DOJ, at kung ano-ano pang institusyon na pamalan, ano, upang siya ay gipitin. Yun ang kanyang pakiramdam. Yun ang parati niyang sinasabi. Kaya siguro, hindi na nakakagulat nung sinabi nga niya na wala siyang tiwala sa kapulisan, sa korte, at sa kung ano-ano pang ano, no, opisina sa ating pamalaan.
1: Ibig sabihin, may fear talaga. At nakikita niyo na may takot talaga sa bahagi ng Vice President that things are getting real.
0: Tama, o tama, Sir George, ano na... Yun nga ang kanyang yun na inakabase sa kanyang personal na karanasan na ayan na nga na iba't ibang government offices ang tingin niya ay ano iniisa-isang ginagamit upang siya ay yan nga gipitin at maaring ano no lalo pa kung isipin yung impeachment trial maaring pigilan yung kanyang plano tumakbo sa 2028 elections.
1: Well, speaking of the 2028 elections, how will this case affect her popularity and her bid for the presidency in 2028?
0: Well, Sir George, ano, many were expecting nung mag-uumpisa pa lang impeachment trial, ito pa lang yung unang kaso sa kanya, no, that her reputation would be ano, no, damaged as a result of the damning evidence that would be presented to the public. Pero kung titingnan natin yung mga recent surveys, ano, lalo na itong ginanap nitong August, parang walang dent, walang damage doon sa kanyang reputation siya sa kanyang public image. In fact, nananatiling ano, no, mataas yung kanyang survey numbers, yung kanyang performance rating, at yun ang pinagtataka ng karamihan na kumbaga man nagkamali sila doon sa kanilang akala kasi bakit nananatiling resilient yung public image at mismo si Vice President Sara Duterte no saan niya nakukuha yung kanyang resiliency despite all these legal obstacles that are hurled against her.
1: Ito pong mga pagbiyahe-biyahe ni VP Sara to meet Filipino communities at para bumisita po sa tatay niya, maapektuhan din kasi kailangan na niyang humingi ng permiso sa korte. Sa tingin mo may personal na tama yan kay VP Sara?
0: Well, tama ho na mare-restrict na yung kanyang pag-travel dahil nga meron na siyang criminal case at na

0: issue na siya ng warrant of arrest na nag-ano lang siya, nagpiyansa.
1: Mm-hmm.
0: So every time na lalabas siya sa bansa natin, kung saan man siya pupunta, ikilala naman natin siya na mahilig mag-travel, ano, bago na i-file tong criminal charge na to. Eh, mukhang ano, kinakailangan niya magpaalam. At saka ang pagkakalam po natin sa mga korte, hindi basta-basta pinapayagan, lalo pa kapag mayroong travel risk na nakikita laban sa akusado. So, yes po, may personal na ano sa kanya effect kasi syempre baka mas madalang yan ang makita ang kanyang ama. Eh, syempre, na siguro nalulungkot doon yung kanyang ama sa kulungan at may mga pagkakataon na nais makita ang kanyang pamilya. Pero dahil nga may ganitong development, baka mas madalang nang makita ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ama.
1: Well, her critics, no? Yung mga kritiko ni VP Sara, like Congresswoman Laila De Lima, sinabing, hindi ka biktima, may pananagutan ka. You think this resonates with the public, yung ganitong messaging?
0: Well, depends po. I think it's too early to say. Kasi yung unang kaso na isinampas sa kanya, itong ang articles of impeachment, sa impeachment trial, ay ongoing pa lamang. So wala pang verdict. Again, citing the surveys, ang sabi ng karamihan ng mga Pilipino, masyado pa maaga para masabi natin kung guilty man o hindi si Vice President Sara Duterte doon sa mga akusasyon sa kanya. Ang problema lang po kasi, no, there is an increasing number of Filipinos, even though yung reason talaga kung bakit sinasampahan ng mga kaso itong si Vice President Sara Duterte, the main reason is accountability and public trust. Kaya nga lang po, kapag ganyang siguro, dahil ano, no, nagre-resonate yung political narrative ng Duterte family, particularly si Vice President, na mayroong political persecution, baka in the long run, mas marami pa ang makumbinse na yung mga cases that are being filed against her are no longer about accountability but more about political pursuit of a realization of a political motive which is to prevent her from running this 2028 elections.
1: Mm-hmm. So what must be done? Prof, panghuling tanong na lang po.
0: Ano po yan, sorry?
1: What must be done para yung binabanggit niyo po kanina ang messaging ng mga Duterte at mas mapatampok pa yung issue ng accountability laban sa kanya?
0: Ayan. Actually, that's a good question, Sir George. Ano, ang tingin ko dapat gawin ay sagutin yung akusasyon din ng Duterte camp na hindi naman talaga after sa truth and accountability ang administrasyon. Dapat, sabi ng Duterte camp, mayroong selective justice.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga kalaban lang ng administrasyon ang mabilis na pinapanagot. O kung may kasalanan mang nakikita laban sa mga kalyado ni Vice President Sara Duterte, sila agad yung pinupuntirya. Eh bakit hindi kaya puntiryahin din, sampahan rin ng mga kaso, yung mga kalyado ng Pangulo? O para maging patas, o para mawala yung agam-agam na mayroong talagang selective justice.
1: Alright, so dapat lahat. Maraming salamat po sa inyong oras, political analyst Dr. Dennis Coronacion, chairman din ng Political Science Department ng UST.
0: Salamat po.
2: Leia Salonga gets a star-studded show of love from fellow Filipino celebrities after making Hollywood history. Siya ang first-ever Pinoy na ginawaran ng star sa Hollywood Walk of Fame. Among those who congratulated her are Ann Curtis, Iza Calzado, Shaina Magdayaw, and SB19 Stell. Concert King Martin Rivera expressed pride and joy for Leia Salonga, calling her recognition well-deserved. Inunveil ang kanyang star sa California noong September 4 sa isang ceremony na dinaluhan din ng ilang international stars. Alex Ayala's US Open run has ended after she lost to her close friend, American Iva Hovich, in a close 3-set match. The scores, 5-7, 6-3, and 5-7. Despite the loss, Ayala said she has grown as a player and was proud of how she fought through the game.
3: I do think that I've grown as a player since the last time that we played each other.

0: And I definitely think that, you know, this match, I had my chances and I was able to kind of set myself up for some opportunities, which was great. And, you know, I think I'm happy with the match. I think in general, of course, there is disappointment in losing, but trying to see the positive side, I think it was a really good match. I think the level was really high. Congrats to Eva for, you know, for pushing through. Yeah.
1: Tuto naman ngayon si Yala sa WTA 500 Singapore Open sa September 21 hanggang 27. Pagkatapos nito, sasabak siya sa Aichi Nagoya Asian Games sa Japan. Hindi lang Norwegian ang nagluluksa sa pagpanaw ni King Harald V. Pati mga Pinoy sa Norway, inalala rin ang mga kontribusyon ng Yumaong Hari. Yan ang Agenda Weekend Report ni Europe correspondent Arma Avendano Bakar.
2: Sa airport pa lang ng Oslo, Norway, ramdam na ang pagluluksa sa pagpanaw ng pinakamamahal nilang hari, si King Harald V. Agosto 28 nang pumanaw sa edad na 89 si King Harald sa Oslo University Hospital dahil sa bacterial infection sa kanyang bloodstream. Nakilala si Harald bilang isang haring malapit sa ordinaryong mamamayan. Isang monarch na tumulong maglapit sa institusyon sa nagbabagong mukha ng Norway. Sa harap mismo ng Royal Palace, patunay ng pagmamahal sa hari ang dagsa ng mga bulaklak, kandila, sulat at mga drawing na gawa ng mga batang nagmamahal kay King Harald. Para sa marami, hindi lang isang monarch ang nawala, kundi isang pamilyar na mukha na naging bahagi ng kanilang buhay sa loob ng maraming dekada. Kinilala ng hari ang isang bansang binubuuri ng mga migranteng nagmula pa sa iba't ibang bansa, gaya ng Pilipinas.
3: Maandro, Norge er dere. Norge er oss.
4: Kami po ay nalulungkot na rin. Harald ay napakabait sa immigrant po. Sa tinanggap niyo po kami ng buong puso.
5: Isa sa hindi ko makakalimutan na sinabi niya was yung men can love men, women can love women. So, para sa akin, ipinakita niya kung gaano siya ka-compassionate, accepting, at isang respectful na isang leader dito sa Norway.
2: Maging ang kinatawan ng Pilipinas sa Norway ay may personal na alaala sa Yumaong Hari. Noong December 2, 2021, personal na tinanggap ni King Harald V sa Royal Palace si Philippine Ambassador Enrico Foss nang iharap nito sa hari ang kanyang credentials bilang ambassador ng Pilipinas sa Norway.
6: Other encounters ko sa kanya and we've been invited to the palace for gala dinners. Nakadalawa ho kami ng aking asawa at very warm pag nagbumati ko sa inyo. You feel very welcome sa bahay niya, sa palasyo. Ako nababasa ko, nakikita ko doon sa mga interaction ko rin sa mga Pilipino ko dito, na mahal po nila si King Harald. Kaya nga siguro tama yung titulo na binigay sa kanya. He is a people's king.
2: Bumuhos naman ang pakikiramay mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kabilang sa mga nagbigay pugay ang royal family ng United Kingdom, Sweden, Denmark, Spain, Belgium at the Netherlands. Ganun din ang mga leader ng European Union, NATO at United Nations. Habang nagluluksa, nagsimula na rin ang panibagong yugto ng Norwegian community. Sa harap ng Storting o Norwegian Parliament, inabangan ng publiko ang panunumpa sa konstitusyon ni King Haakon VIII.
7: Jeg lover og sverger.
2: Samantala, patuloy ang pagdagsa ng mga tao sa Royal Chapel para sa public viewing ng labi ni King Harald. Magpapatuloy ito hanggang September 8 bago ang state funeral sa Oslo Cathedral. Para sa Agenda Weekend, Arma Avendano Bakar, Billionaire News Channel, Norway.
8: Death toll sa hagupit ng habagat umakyat na sa 43. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: Wherever Filipinos are, home is never far. Modern Bayanihan lives on through the stories we share, the culture we carry, and the voices that connect us. Now, the Bilyonario News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice, for every kapitbahay beyond borders.
1: Traffic check muna tayo ngayong Linggo sa EDSA Orense. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa North at South Mountains. Hindi na magagamit pa ng Cebuano sailor ang regalong motorsiklo ng kanyang asawa matapos siyang masawi sa gera sa pagitan ng Iran at Amerika. Ang tanging panalangin ng kanyang pamilya, maiuwi ang kanyang labi. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Marian Oy.
2: Oh no, ako kasagitan ba? Namatay naman ako kanina, rigo na lang dyan. Tama ka ng... Ano, nalangunta kayo. Hindi ko ka-imagine mauman pinood mo kayo nahitabo. Basing yung takes pag kilakaura, suna siya na... Ano ba, nag-antos dito siya sa akin nga, which is day good na in town siya ka-antos.
3: Kumarap sa Bilyonary News Team sa buo ang asawa ng nasawing si Favor sa Strait of Hormuz. Pumayag sila sa ating eksklusibong panayam pero hiniling nila na huwag na silang pangalanan o ipakita pa ang mga mukha sa publiko. Ilang araw na simula nang makumpirma ng pamilya ang pagkamatay ng kanilang kaanak pero gaano mang katagal, walang oras ang ihilom sa kanilang pagdadalamhati. Sa Island Barangay nakatira ang pamilya ng Cebuanong seafarer. Malayo sa poblasyon ang tinitirhan ng kaanak ng biktima.
4: Dito sa isla ng Malapascua nakatira ang pamilya ng isa sa mga biktimang namatay doon sa Strait of Hormuz. Kailangan mong tumawid ng dagat for 30 minutes bago mo marating ang Barangay Lugod sa Daan Bantayan sa Cebu.
3: At dito sa bahay nila, naabutan nga namin ang pamilya ng biktima. Hindi pa man nila matanggap ang pangyayari. Inihanda pa rin nila ang altar na may larawan ng seafarer. Umaasa sila na sa susunod na linggo makikita na muli nila kahit ang labi na lang ng kanilang kaanak.
2: Ako na lang mauli siya, wala pa anniversary na mo para bisan tumansa ako an ma magkuyog lang jud maybe for the first time jud na mo kuyog mambanga na achut siya. Sakit lang jud paminawon nga. Magkuyog man tuod mi pero wala siya kinabuhi.
3: Ayon sa asawa, nagtungo na sa kanila ang mga opisyal ng Department of Migrant Workers, hatid ang mensahe ng pagkikiramay at pangakong maiuwi agad ang biktima sa Daan Bantayan at tutulong sa naulilang pamilya.
2: How urad yung importante ron mauli sa siya. Maurad yun, bahala lang usan na. Isit aside lang sana nako. Ang ako lang yun nga. Eh, kaluhin taon, ma'am. Basin siguro, kitong nauna to dito. Siya na ba yung taon, usan dito. Basin, isuod na siya sa freezer. Akong gusto ba nga mauli na yung taon siya. Kay luoy na kayo siya dito, namatay. Siya nang usa nagsakit. Napadyot siya dito, siya nang usa. Uasa man siya noon. Nagtong nauna dito siguro siya. Bang, nauli. Kay aron nahipos na ko siya tarong.
3: Tanga ng kanilang family portrait, sinariwa ng pamilya ang nasawi sa pamamagitan ng larawan na ipinadala sa kanila nito ilang araw bago nangyari ang insidente sa Strait of Hormuz. Mahilig raw mangisda ang biktima, kaya tuwing may nahuhuli siyang isda sa barko, ipinapadala niya ang larawan sa kaanak sa Cebu. Hilig din daw ng biktima ang pagmumotor, kaya itong bagong motorsiklo, regalo sana ng asawa pag-uwi nito sa Pilipinas ngayong buwan. Wedding anniversary na sana nila sa September 14. August 21, nag-post pa sa kanyang social media profile ang biktima na tila ba nagtatanong kung sulit ba ang paglalayag sa kabila ng banta sa kanyang kaligtasan. August 31, nangyari ang di inaasahang missile attack sa kanyang tinatrabaho ang barko sa Strait of Hormuz. Oiler ang trabaho ng biktima at nung mangyari ang missile attack sa may Strait of Hormuz, nasa second deck umano siya ng barko kasama si Rodrigo Favis, na una rin nakapanayam ng BNC ang pamilya matapos masawi sa muling pagsiklab ng gyera sa pagitan ng Amerika at Iran. Inaasikaso na ng DMW ang repatriation sa labi na mga biktima. Para sa Agenda Weekend, Marian Uy, Bilyonario News Channel, Cebu.

0: Nasa listahan pa rin ang Pampanga bilang isa sa pinaka-flood-prone provinces sa buong Pilipinas ayon sa National Adaptation Plan of the Philippines. Sa pagdatala rin ng OCD, ito ang pinaka-napinsala sa hagupit ng habagat. Sa nakalipas na 10 taon, gaano nga ba kalaking pera ang inilagak ng pamahalaan para solusyonan ang pagbaha sa lugar? At sino-sino nga ba ang top contractors ng Pampanga? Alamin sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimban.
1: Hardest hit province ng nagdaang habagat ang lalawigan ng Pampanga ayon sa Office of the Civil Defense. Sa datos ng OCD nitong August 31, aabot sa mahigit 300 bayan sa lalawigan ang binha, habang nasa mahigit 1 milyong residente naman ang naapektuhan ayon sa Provincial Social Welfare and Development Office. Ayon sa Office of the Provincial Agriculturist, mahigit 1.2 billion pesos ang naidulot na pinsala ng habagat sa agricultural sector. Sinuri ng Bilinary News Channel ang flood control projects sa lalawigan sa nakalipas na 10 taon. Ayon sa datos mula sa DPWH Transparency Server, aabot sa 30 billion pesos worth of flood control contracts ang ipinatupad sa buong lalawigan mula 2016 hanggang 2025. Ang mga proyektong ito, dominado ng 4 na contractors na may direktang kaugnayan sa mga politiko sa Pampanga. Nangunguna sa listahan ng mga kumpanyang may kaugnayan sa Beltran family, ang Third Star Builders sa Tang 1116 Construction. Una nang iniulat ng Bilinary News Channel na pamamayari ni Magbubukid Partylist Representative Ferdinand L. Beltran ng Third Star Builders. Samantalang pamamayari naman ng kanyang daughter-in-law na si Maria Criselda Margarita Beltran, o mas kilala sa pangalang Dada, ang 1116. Kung saan kapatid naman ni Dada ang alkalde na si Oscar June Tetangco. Sa loob ng 10 taon, hindi nawawala sa top 5 flood control contractors ng Pampanga ang dalawang kumpanya. Madalas din itong top 1 contractor taon-taon. Batay sa datos ng DPWH, aabot sa 5.6 billion pesos ang flood control contracts na napunta sa dalawang Beltran-owned companies mula 2016 hanggang 2025 sa lalawigan ng Pampanga. Hindi pa kasama dyan ang iba pa nilang public works contracts na hindi classified bilang flood control. Ikalawa sa listahan ang Edmarie Construction and Trading na nakasungkit ng 2.8 billion pesos worth of flood control from 2016 to 2025. Madalas din kasama ang kumpanya sa top flood control contractors sa Pampanga taon-taon. Pagmamayari ang kumpanya ni Edgar Sagum, kamag-anak naman ni Pampanga 4th District Representative Ana York Bondok Sagum. Bagaman una nang sinabi ng kongresista na hindi siya nangingialam sa DPWH procurement of projects, ayon sa mga naunang ulat, marami sa mga kontrata ng kumpanya ay matatagpuan sa kanyang distrito. Top 3 sa listahan ng Santo Cristo Construction and Trading na nakakuha naman ng 2.7 billion pesos worth of flood control contracts mula 2017. Pagmumayari ito ni Noel Cruz, ang ama ng influencer na si Jamie Cruz. Kasama ang kumpanya sa mga unang nasangkot sa kontrobersya dahil sa mga gumuhong flood control projects sa bayan ng Candaba noong nakaraang taon. Nasangkot din ito sa isang asset freeze order matapos makita ng AMLAC na aabot umano sa 51 checks worth 158.2 million pesos ang inisyo ng kumpanya sa isa pang contracting company na Global Crete Builders mula 2019 hanggang 2022. Pagmamayari ni Candaba Pampanga Mayor Rene Maglangke ang Global Crete na una nang iniulat ng Bilinary News Channel, nakakuha ng 46 government infra projects worth 3.4 billion pesos mula 2018 hanggang 2025. Sa kabuuan, aabot sa 11.17 billion pesos ang napuntang kontrata sa 4 na kumpanya mula 2016, oktumbas ng 37% ng buong flood control budget para sa buong Pampanga sa nakalipas na dekada. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Bilinary News Channel.
0: Humiling ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman na bigyan sila ng pagkakataong sagutin ang mga bagong alegasyon laban kay Romualdez. Ito ay matapos tanggalin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang akusado sa plunder at graft charges kaugnay sa flood control scandal. Giit ni Attorney Aide Fajardo, legal counsel ni Romualdez, sana raw ay ipaalam sa kanila kung may mga alegasyon si Bonoan laban sa dating House Speaker para masagot nila. Gayon din ang mga paratang na ibinabato naman daw ng 28 bagong testigo ng ombudsman. Giit ng kampo ni Romualdez, dapat maging patas ang ombudsman at hayaan silang makapagpaliwanag ngayong nasa preliminary investigation pa lamang ang mga reklamo laban sa kongresista. Sinubukan ng Bilyonary News Channel na kunin ang pahayag ng ombudsman kaugnay dito, pero wala pa itong tugon sa aming mga mensahe.
2: Umalag si Senator Pangilo Lacson sa akusasyon ni Senator Alan Peter Cayetano na striptease umano na walang ebidensya ang investigasyon sa umano'y illegal reclamation sa Taguig City. Giit ni Lacson, hindi dapat minamadali ang proseso. Yan ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe.
1: Muling giniit ni Senator Ping Lacson na dapat walang pangaharang sa investigasyon ng ombudsman sa umano'y illegal na reclamation sa Taguig City. Kasunod ito ng paglalarawan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa kanyang mga binabatong isyu sa Taguig bilang striptease na walang ebidensya. Ani Lacson, hindi dapat minamadali ang investigasyon sa mga komplikadong kaso ng umano'y korupsyon. Giit niya, dapat deliberate, methodical, and thorough ang pag-iimbestiga. Sabi ni Lacson, hawak na ng Office of the Ombudsman ang higit 45 case studies, kalakip ang mga dokumentong sinasabi niyang nagpapakita ng systemic anomalies sa mga flood control project. Una nang kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya sa kanyang programa na pinigil umano ng ilang tauhan ng Taguig City Hall ang kanilang team sa isinagawang inspeksyon noong Biyernes.
3: Kasi yung drone, paliliparin na nila yung drone para makuha ng picture. Ayaw silang pagalabin. Ba't ba ganun? Hindi naman kailan. Kaibigan ko naman si Joel Montales. Nating Senate Secretary. Ngayon siya yung administrator na naman ng Taguig.
1: Nakapagpakilala na raw ang mga investigador bilang tauhan ng ombudsman. Pero hinarang pa rin sila. Dahil dito, pinag-utos umano ng ombudsman ang pagpapadampot sa mga tauhang sangkot sa insidente. Patuloy naman ang fact-finding investigation ng ombudsman sa mga alegasyon ng irregularidad sa mga proyekto sa Taguig. Kabilang sa sinusuri ang mga umano'y ghost projects, double appropriations at iba pang questionable flood control at slope protection projects. Sa kanyang FB Live kagabi, muling naghamon si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na maglabas ng matibay na ebidensya kaugnay sa manumalya umanong proyekto sa kanyang baluarte.
4: Accusation po yan, hindi ebidensya po yon. Tapos palipat-lipat yung accusation.
1: Giniit din niya na sa gitna ng mga pagsubok, walk by faith, not by sight ang kanyang ginagawa. Muling dumistansya si Cayetano sa mga paratang ni Lacson at inakusahan ang kapwa senador ng demolition job, witch hunt at trial by publicity. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.

0: Umakyat na sa 43 ang death toll dahil sa epekto ng mga nakalipas na bagyo at habagat. Sa datos ng NDRRMC, karamihan sa kanila ay nasawi dahil sa landslide at pagkalunod. 20 iba pa ang naitalang sugatan habang 5 naman ang nawawala. Nasa 2.9 million families din ang apektado ng sama ng panahon o katumbas ng 10.2 million individuals.
1: Kasabay ng unti-unting pagbuti ng panahon ang sama-samang pagbangon ng mga residente ng Benguet. Halos 2 linggo ito matapos isailalim ang lugar sa state of calamity. Narito ang Agenda Weekend Report ni Dobby De Guzman.
2: Bulubundukin pero hindi nakaligtas sa pagbaha ang ilang bahagi ng Benguet. Kabi-kabilaan ng landslide kaya matindi ang epekto nito sa sektor ng agrikultura. Higit 40,000 individual ang naapektuhan at tinatayang higit 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala. Kaya sa bisan ng resolusyong inaprubahan ng sangguniang panalawigan, isinailalim ang Benguet sa state of calamity.
3: Of course, magpapatulong tayo regarding the infrastructures na nasira, mga kalsada.
2: Para maibsan ang hirap ng mga taga-Benguet, patuloy ang pagdaloy ng tulong. Kasama sa mga nagsagawa ng relief operation, ang Baguio Filipino-Chinese Chamber of Commerce.
4: Masaya tayo tumulong, pero siyempre malungkot din tayo. Siyempre marami din na apektado na tao. Kaya we are here to extend a little help to our Filipino brothers and sisters.
2: Nitong Sabado, present din si Senator Lito Lapid. Pinangunahan niya ang

0: Specialist Altar Aurelio. Sir Aurelio, good evening, sir.
1: Yeah, po, greeting sa iyo, ID. Greeting po sa lahat ng tagasabaybay. Patuloy pa yung epekto ng habagat sa ating bansa, lalo na sa Luzon at Visayas, kaya makakasa pa rin tayo na maulan na panahon. Asahan na maulan na panahon sa Zambales, Pataan, Batangas at Occidental Mindoro. Kaya sa mga kababayan po natin, na patuloy pa rin tayo mag-ingat at maging handa dahil sa nandiyan pa rin po ang banta na pagbaha o bago na lupa dahil sa mga pag-uulan, lalo yung pamisa-misa na lakas na malakas na pag-ulan. Maulap din na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dito sa Metro Manila, ganyan din sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Antique at sa labing bahagi ng Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Sa ibang dako, magiging maganda at maliwalas ang panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, maliban sa mga isolated na pag-ulan. Samantala, itong bagyo na dating si Obet ay sinakita namin na mababa ang chance na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Nakasalukuyan na sa bandang north ng boundary ng PAR o malapit ito sa may Batanes, Taiwan area. Sa layo itong 1,000 o more than 1,000 kilometers east-northeast ng extreme northern zone. Itong bagyo ito ay isa sa mga dahilan kung bakit nandito pa rin ng habagat. And dahil hilang-hila pa rin ni bagyong dating si Palandok ang habagat, kaya patuloy pa rin ang epekto ng habagat sa ating bansa. Yan ang update mula sa PAGASA. Ako po, Sardi Aurelio.
0: Maraming salamat sa weather update, PAGASA Weather Specialist Alzar Aurelio.

0: panibagong kalbaryo para sa mga motorista dahil nakaamba na naman ang oil price hike ngayong Martes. Ayon sa industry sources, posibleng pumalo sa 4 pesos and 50 centavos hanggang 5 pesos and 50 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel. 4 pesos hanggang 4 pesos and 50 centavos naman ang itataas sa gasolina. Ayon sa mga eksperto, dala ng tensyon sa Middle East ang panibagong oil price hike. Gayon din ang pagsadsad ng halaga ng piso sa 62.59 kontra dolya. Dapat na raw ipatupad ang naantalang minimum wage hike sa Metro Manila sa gitna ng mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ayon yan sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. Ayon kay PCCI Vice President Brian Ang, masakit din para sa mga negosyante ang bumababa ang purchasing power ng mga Pilipino. Humihina rin aniya ang business confidence dahil sa patuloy na pagsadsad ng halaga ng piso kontra dolyar.
1: And then you increase interest rates. So how can businesses expand? How can we fund additional inventory? How can we fund additional hiring if the cost of capital is going up? We have problems on both sides, cost of money and then demand is dropping.
0: Bukod sa wage hike, dapat na rin daw isulong ng gobyerno ang pagtataas ng income tax threshold para sa middle income wage earners.
2: Natalie Portman welcomes baby number 3. Her third child is her first with boyfriend Tanji Destable. May dalawa ng anak si Natalie sa dati niyang asawa na si Benjamin Milliped. She announced her pregnancy in April, calling it a privilege and a miracle. The 45-year-old actress has kept her relationship with Destable mostly out of the public eye. Hindi lang Filipino artistry ang tampok sa inihandog na concert ng InLife. Highlight din sa event ang pagsusulong sa healthcare na inilarawan itong Care Beyond Borders. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Sheila Salaysay.
3: Isang gabi ng musika, memories at Filipino artistry. Muling binigyang buhay ang mga awiting Pilipino sa Harmonies in Life sa pamamagitan ng powerful performances from some of the country's finest artists. Isa sa mga tampok na performance ang The Philippine Opera Company's Harana na naghatid ng klasikong Filipino sound sa tanghalang Haribon. From opera to contemporary performances, naging musical celebration ito ng Filipino talent.

0: Get today's memo.
1: Isang taon na pala yun, pero naghihintay pa rin kami ng makukulong pa. 85 pesos na daily minimum wage hike. Kakainin lang ito ng VAT.
2: Sa nangyaring school shooting sa Tacloban, how do we make sure that this doesn't happen again?
1: Do you agree? We are already in the upper middle income status.
3: Yung status na yan ay nilikhala ng World Bank.
0: Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC.
4: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Green and go ang mga sasakyan sa north at south mountains. Kinakalampag na ng Ombudsman ng Korte Suprema sa mga nakabinbin o manong administrative complaint laban sa pitong mahistrado ng Court of Appeals. Higit isang taon na raw kasi nang maihain ito, pero tila hindi umuusad ang reklamo. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joan Manalo.
5: Nanawagan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Korte Suprema na aksyonan na ang administrative complaint na inihain ni dating Ombudsman Samuel Martires laban sa pitong mahistrado.

0: Rado ng Court of Appeals. Sa kanyang programang executive session sa DZRH, sinabi ni Remulla na March 21, 2025 pa nang maghain ng reklamo si Martires dahil sa umano'y gross ignorance of law and conduct prejudicial to the best interest of service.
1: Ang ginagawa namin ngayon, iniipon namin lahat, yung graveyard namin ng mga reverse cases and TROs issued.
2: On admin as well as criminal, dalawa.
1: Okay. Lahat. Most of them
3: admin.
1: So iniipon namin yan, ipapublish namin yan.
0: Pinangalanan din ni Remulla sa naturang programa ang mga mahistradong humaharap sa reklamo. Ang mga ito ay sina CA Associate Justices Luis Acosta, Marlene Gonzalez Sison, Rex Bernardo Pascual, Mary Charlene Hernandez Azura, Roberto Quiroz, Rafael Antonio Santos, at Ferdinand Bailon.
1: To date, there appears to be no public record of the Judicial Integrity Board or the Supreme Court having acted on the resolved that complaint.
0: Nag-ugat-an niya ang mga reklamong administratibo laban sa pitong CA Justices dahil sa pagharang ng mga ito sa preventive suspension order ng dating ombudsman laban sa walong miyembro ng sangguniang panlalawigan ng Antique. Kaya umaasa raw si Remulla na may pag-usad sa naturang reklamo dahil sa pagkakatalaga ni dating Deputy Ombudsman Gerard Mosquera bilang bagong miyembro ng Judicial Integrity Board.
1: We will also inform them of everything, but we will also inform the public. Kasi since you're inviting us to file the complaints, we will also inform the public. It's our duty to inform the public of these things that have happened. Institutional to eh.
0: Matatandaan namang hinikayat ni Remulla ang hudikatura na mag-soul searching dahil sa ginagawa umano nitong pagbaliktad ng mga desisyon ng anti-graft body, bagay na mariinkunestyon na ngayoy ombudsman. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Bilyonero News Channel.
4: Beyond ang 2026 bar exams, bukod sa examinees mula sa mga vulnerable sector, isang person deprived of liberty rin ang sumabak para maging susunod na abogado ng bayan. Yan ang Agenda Weekend Report ni Jondre Escalata.
5: Angat ang kababaihan sa 2026 bar examinations. Ngayong araw, nagsimula ang bar examinations sa 15 testing centers sa bansa, 7 sa National Capital Region, 3 sa iba pang bahagi ng Luzon, 3 sa Visayas, at 2 sa Mindanao. Habang San Beda College Alabang ang itinalagang national headquarters. Batay sa datos ng Korte Suprema, 56% o 6,644 ng tinatayang 11,900 bar takers ngayong taon ay babae.
6: I guess it says that women are more empowered now, but they have always been empowered. They now for understand their dreams, they fight for what they want in life.
5: 3 examinees naman ang pinayagang mag-handwritten exam at 4 ang pinahintulutang mag-exam ng may kasama. Ang ilan sa mga ito ay persons with disability, senior citizens at hindi gaanong bihasa sa paggamit ng mga computer. Isang person deprived of liberty din ang pinayagang makapag-exam sa labas ng detention facility. Nagpaabot naman ang mensahe si Associate Justice Samuel Garland sa examinees.
7: You have done everything that may have been the only. Just

0: Hinihintay ni Carl ng UP Diliman ang grand finals ng Billionario Quiz Bee Season 2, kung saan 1 million peso prize package ang nakataya. Para sa Agenda Weekend, Avia Zunich, Billionario News Channel.
1: Wow, 1 million pesos up for grabs at such a young age, diba? So good luck sa'yo, Carl.
2: I know.
1: And kaya, to all the finalists, diba?
2: Yeah. Abangan natin sa susunod na episode ng Billionario Quiz Bee. At yan ang ating Agenda Weekend ngayong linggo. Ako si Ivy Reyes.
1: Ako naman si Raymond Gutierrez. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
3: At ako si George Cahiles. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.

0: Araw-araw, ang daming issue.
1: Ang daming away.
0: Kanya-kanyang opinion.
1: Pero, teka lang, Tito Ron. Ano nga ba talaga ang punto?
0: What's the point?
2: Ang point ko, Tito Ron, mahaba pa pasensya nyo sa mga tanong ko.
3: Talagang naapektuhan ng mga desisyon na ginagawa sa gobyerno.
2: Teka, ininis niya lang, ha?
4: This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
5: Walang immunity na ibinibigay yung batas.
6: Lahat naman ang kinurap na pera. May authorization.
7: Actually, mahirap patunayan.
8: The paper trail catches the lawyer.
4: Join Attorney Mike Puledo and Attorney Karen Jimeno on
9: Abogado Thursday,
10: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
4: Brave insights.
11: That's why I hate Ayuda.
12: Ang mga kalokohan nasa babae.
13: Tuloy na yan. Pakita ng mga ebidensya.
4: Bold political views.
14: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
15: Ano ba makakalala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
16: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
4: Conversations that go beyond the political headline.
17: So, sino mga hula mong kakasuan?
18: Hindi mo kami sa ayon ni Jess, halimbawa.
19: Parang ano, medyo offensive yung ano, ha?
4: Political Talks, Friday, 8 p.m.

0: Ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
1: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
2: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako, tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
3: Yeah.
2: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC-Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at magpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kakulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub, at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

umuiwas ka ba sa usaping masinsinan? Dahil baka awkward na kayo pagkatapos? Para sa mabungang buhay, tayo na po at magkapet pandesal. Kapag may nagkasala sa atin, itinuturo ni Jesus na kausapin sila ng sarilinan. We've all been there. Mas madaling magparinig sa Facebook, hindi ba? Magmaldita sa group chat o magsumbong sa ibang kapamilya kaysa harapin ang taong nakasakit sa atin. But venting behind someone's back only burns bridges. Real spiritual maturity happens when we walk right through the awkwardness. Kakausapin mo siya, hindi para manalo sa argumento, kundi para magkaayos kayo at maibalik ang pagkakaibigan. So, drop the pride. Listen well, and let honest conversation heal the rift. When we choose peace over

0: A political reckoning. A nation on watch. As the impeachment trial of Vice President Sara Duterte unfolds, every testimony, every motion, and every decision carries consequences beyond the halls of power. And your Bilyonario News Channel will be there with comprehensive reported analysis and real-time updates. VP Sara on trial. A BNC impeachment coverage.
1: Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos

0: bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Niño sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan. Kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Niño kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng PAGASA dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Niño. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.
1: Every peso tells a story, where it goes and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
2: I'm Robert San. Join us as we follow the money, where we find the money angle in every story.
1: Follow the money, Monday to Friday, only on Billionario News Channel. Our brave attempt to reach the world and our bold commitment to serve the global Filipino communities have taken us beyond expectations. Wherever there are opportunities, there are Filipinos. And wherever there are Filipinos, your Billionario News Channel will be there. Brave, bold, and beyond. This is BNC, your Billionario News Channel.

Magandang umaga, ako si Willard Cheng. Kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan ang headlines. Philippine National Police, wala umanong na-monitor na banta laban kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang pamilya, taliwas sa kanyang mga pahayag. Palasyo, giniit na tuloy ang operasyon ng Office of the President kahit tapyasan ng budget para sa susunod na taon. Presyo ng diesel at gasolina, sisirit sa Martes. At 5 kataon nasawi matapos sumadsad ng isang cargo plane sa Miami International Airport. Inakusahan ng ilang mambabatas na nakakatanggap umano ng special treatment si Vice President Sara Duterte kaugnay ng warrant of arrest para sa kanyang kasong grave threats na inilabas ng Quezon City Regional Trial Court. Hinahanap ng mga mambabatas ang mugshots ng Vice Presidente na anilay bahagi ng standard criminal booking process. Ayon kay Bicol Saro Partides Representative Terry Ridon, mapa senador, vice presidente o karaniwang tao, walang dapat lusot sa rule of law. Binangkit ni Ridon ang kamakailang pagsalang sa booking procedure ni Senator Rodante Marcoleta na nakuhanan ng mugshot kahit pa voluntaryo na itong sumunod.

0: Muko sa Sandigan Bayan. Samantala, nanawagan naman si former ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa Vice Presidente na itigil ang umano'y drama nito. Wala pang namomonitor na verified threats ang Philippine National Police laban kay Vice President Sara Duterte at pamilya nito. Sa kabila ito ng pahayag ni VP Sara na natatakot siya para sa kanilang kaligtasan dahil sa mga banta at harassment na natatanggap nila mula pa noong 2023. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon. Gayunman, wala paan nila silang natatanggap na ulat mula sa bise hinggil sa usapin. Sinabi ni General Nartates na bukas sila sa pagtanggap ng mga dokumento, ulat o pahayag kaugnay ng nasabing threat para ma-check, assess at verify nila ang mga ito. Kasado na ang Day 22 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Inaasahang ipagpapatuloy ang pagtalakay sa confidential funds ng bise. Sa usapin naman ang kanyang kasong grave threats, wala raw itong epekto sa paglilitis laban sa pangalawang pangulo. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Dexter Ganibe.
1: Nakatakdang iharap ng prosekusyon ngayong ika-day 22 ng impeachment trial bilang testigo si COA official Bresilio Sabaldan. Ilalatag ni Sabaldan sa kanyang testimonya ang kaugnay sa audit at paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd na sentro ng Article 1 ng impeachment case. Kasama rin sa pinasapin ang dating DepEd Assistant Secretary Sunshine Cherry Fajarda at Police Major Jovelyn Mangay na inaasahang magtestigo mula September 7 hanggang 9. Samantala, wala umanong legal na epekto sa impeachment trial ang kasong grave threats na kinakaharap ni Duterte sa Quezon City RTC. Sabi ni Attorney Reggie Tongol, spokesperson ng impeachment court, hindi applicable ang principle ng double jeopardy sa impeachment court. Paliwanag ni Tongol, ang impeachment court ay isang sui generis o natatanging constitutional tribunal na tumututok sa political accountability at fitness to hold office at hindi sa penal liability. Dagdag niya, maaring magpatuloy ng hiwalayang criminal proceedings at impeachment proceedings. Kaya ang paglabas ng warrant at pagpiansa ni Duterte sa regular na korte ay walang legal na epekto sa timeline ng impeachment trial. Giit ng impeachment court, mananatiling nakatutok at independiente ang mga senator judge sa kanilang konstitusyonal na tungkulin. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
0: Tinawag na ignorante ni Senator Ping Lacson si Senator Alan Peter Cayetano dahil wala daw itong alam kung paano gumugulong ang investigasyon sa flood control anomalies at iba pang komplikadong kaso ng korupsyon. Sagot ito ni Lacson sa sinabi ni Cayetano sa kanyang live stream sa X na striptease at walang tunay na ebidensya ang di umano'y maanomaliang proyekto sa Taguig na ibinunyag ni Lacson. Ayon kay Lacson, dapat ay maghinay-hinay si Cayetano sa panghihimasok sa investigasyon. Nakapagsagawa na ang Office of the Ombudsman ng fact-finding investigation matapos maisumite ni Lacson ang hindi bababa sa 45 case studies ng manumalyang umanong mga proyekto sa Taguig. Tiniyak ng Malacanang na hindi maapektuhan ang operasyon ng Office of the President kahit pinapyasan ng 64% ang budget nito para sa 2027. Kasunod ito ng pag-endorso ng House Committee on Appropriations ng higit 10 bilyong pisong budget request para sa OP. Mas mababa ito kaysa sa 28 bilyong pisong budget ng OP para sa 2026. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, sasapat pa rin ang inirekomendang pondo para sa operasyon ng OP. Kabilang dito ang pagtugon sa kalamidad, paghahatid ng serbisyo publiko, pag-monitor sa mga planong pang-ekonomiya at pagprotekta sa pambansang interes. Giit ni Recto, ang pagtapya sa budget ay bunsod ng streamlining sa operasyon ng higit 40 delivery units ng tanggapan ng Pangulo. Lunes na, balik trabaho na at may pasok na rin ang mga estudyante. Alamin natin ngayon ang lagay ng traffic sa mga lansangan. Nagulat ng live mula sa Quezon Avenue si Charmaine Abong. Charmaine.
2: Paulang Monday morning, Willard. Nandito tayo sa trapiko dito sa kahabaan ng Quezon City Avenue. Dito sa bahagi ng intersection ng Delta. As of 7:06 a.m., light to moderate traffic ang nararanasan dito.

0: dito sa northbound o patungong Fairview, light to moderate traffic ang daloy ng mga sasakyan. Kapansin-pansin yung mag-aana daloy ng trapiko ng mga sasakyan patungong southbound lane o papuntang Maynila. Kapansin-pansin din yung unti-unting pagbagal at dami ng mga sasakyan, lalo na dito papalapit na ng intersection. Samantala sa eastbound o papuntang Timog Avenue, magaan pa ang daloy ng mga sasakyan. Habang dito sa westbound lane o patungong West Avenue, light traffic naman ang nararanasan. Sa lagay ng panahon, makulimlim pa rin ang mga ulap dito at patuloy nating nararanasan itong mahinang pag-ulan. Kaya patuloy ang paalala sa ating mga motorista na mag-ingat sa biyahe at panatiling ligtas ang mga kalsada. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Willard.
1: Maraming salamat, Charmaine Abong. Handa na raw magsampa ng kaso ngayong Linggo ang National Bureau of Investigation kaugnay ng mga umano'y irregularidad sa tinaguriang Golden Cauldron na itinayo noon para sa 2019 Southeast Asian Games. Ito ay bahagi ng gumugulong na investigasyon ng NBI sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee na humawak sa naturang controversial na sporting event. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nakakalap umano ang ahensya ng mga dokumentong nagsabing umabot sa 55 million pesos ang nagastos para sa pagpapagawa ng naturang cauldron kahit 5 million pesos lang umano ang tunay na halaga nito. Dagdag pa ni Matibag, marami pang kasong binubuo ang ahensya tungkol sa isyu. Iniimbestigahan din ang ahensya ang ilang personalidad na konektado rito, kabilang ang ilang sports association executives at si Senator Alan Peter Cayetano na pinamunuan noon ang FISGOC. Pinapamandali ni Public Works Secretary Vince Dizon ang pagbabaon ng sheet piles sa pasukan ng tubig mula Tulaok River at iba pang mga flood control measures sa Tulaok at San Simon Interchange ng NLEX. Ito ay para maiwasan na ang muling matinding pagbaha sa expressway na nagdulot ng perwisyo sa mga motorista noong isang linggo. Ngit ni Dizon, paiigtingin pa ang mga flood control intervention measures habang nagpapatuloy ang paghigop ng tubig baha gamit ang mobile pumps. Tugon nito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na tiyaking maayos ang biyahe ng mga motoristang dadaan sa NLEX. Nanawagan ng isang commuter advocacy group sa gobyerno na ayusin ang pampublikong transportasyon. Narito ang Metro Morning Report ni Mike Carazon.
2: Siksikan, mahabang pila at madalas di na mahulugang karayom ang eksena sa mga terminal ng tren, bus at jeep na pagmamay-ari ng malalaking korporasyon. Kaya hirit ng commuter group na Make It Safer Movement, paano pang tinawag itong public transportation kung owned by private companies naman?
3: Kapag sinabi kasi nating serbisyo sa tao, wag gawing negosyo, ni-recognize natin na ang public transport ay isang public service. Sinasabi nga natin na ang mobility o ang kapasidad mo para pumunta sa iba't ibang mga lugar ay prerequisite siya sa kahit anong mang human right na meron tayo.
2: Paliwanag ni Belda kung paanong na-access ng mga Pilipino ang pampublikong edukasyon, kalusugan at iba pang serbisyo. Dapat ganun din daw sa transportasyon.
3: Dapat ang ginagawa ng gobyerno instead na pinipilit ang mga drivers and operators natin na mag-consolidate sa front or at saka i-give up yung kanilang individual franchises. Dapat mas lalo natin pinapalalim yung kanilang capacity para lalong mapaganda yung servisyo nila sa mga commuters.
2: Kapansin-pansin din daw na madalas sa mga terminal ng bus at tren ay laging matatagpuan o konektado sa mall na senyales na pinapaubayan na ng gobyerno ang pananagutan sa mga commuters sa isang pribadong espasyo.
3: Kung mapansin natin, nag-aabang tayo sa mga designated points na wala namang terminal, hindi naman natin alam. Pero nakikita na lang natin dito pumipila yung mga sasakay. So kapag napapansin ng gobyerno ng ganun, dapat ang ginagawa natin na imbes na sabi natin sa commuters na huwag kayo dyan maghintay, dapat dito kayo sa tinayo namin na public transport terminal sa isang mall na malayo pa yung lalakarin nyo. dapat kung saan na sila naghihintay, dapat yun na yung pinagpapabuti.
2: Hiling din ni Belda at kanyang grupo na dumating ang panahon na makabiyahe ng may dignidad ang bawat commuter na gumagamit ng pampublikong transportasyon. Para sa Metro Morning, May Carazon, Billionaire News Channel.
1: Higit 300 billion pesos na pondo ang hirit ng Transportation Department para sa susunod na taon. Pero sa halagang ito, wala raw inilaan para sa EDSA Busway. Yan ang Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes.
4: Isa ka ba sa mga sumasakay ng EDSA Bus Carousel? Sa datos ng Department of Transportation, abot sa higit 66 million na commuters ang sumakay sa EDSA Bus Carousel noong 2025. Bumabagtas ito mula Monumento hanggang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Dumadaan din ito sa maraming business areas tulad ng Ortigas, Rockwell sa Makati at dinadaanan din ang mga papuntang Bonifacio Global City. Pero sa 2027, zero budget ang busway base sa proposed allocation para sa Department of Transportation.
5: Dati-rati ho ang sinasabi po nila, ang maaaring rason kung bakit hindi kami nabibigyan ng tamang budget sa aming inihingi ay una, yung limited fiscal space. Tama ho yun. Pangalawa, sabi ho nila, baka ho yung obligation rate po namin at yung BUR. Tama din ho yun. Kaya ngayon po naman pinakita po namin na as of July 2026, ang obligation rate na po ng DOTR is 82.6%. The disbursement rate is around 52%.
4: Kung ang kalihimang transportasyon ang tatanungin, dapat mabigyan ng pondong EDSA Busway.
6: So para malinaw lang po, Mr. Secretary, sinusuportahan niyo po ang ating panawagan na dapat ay i-restore yung funding para sa EDSA Busway Carousel ngayon pong 2027 budget.
5: We are with you, Mr. Chairman, Your Honor.
7: Millions of Filipinos na nakikinabang sa EDSA Busway araw-araw. Ito yung mga nakikibaka na paglaban sa trafiko para makapasok on time sa trabaho at para makauwi sa kanilang mga mahal sa buhay. So in removing the budget for the EDSA Busway service, your subsidy at yung ating service contracting, ang dinidisenfranchise sa itong bilyong-bilyong mga commuters natin sa EDSA.
4: Matagal nang lumulutang ang posibilidad na i-privatize ang EDSA Busway. Pero ayon rin sa grupong akbayan, sana hindi yan ang dahilan kaya wala silang pondo.
7: Bakit mo ipapaubaya sa pribadong sektor? Yung responsibilidad ng gobyerno to provide efficient and effective mass transport sa ating mga kababayan. At kapag pinaubayan natin yung pribadong sektor, tumatalikod yung gobyerno sa kanyang responsibilidad.
4: Higit sa doble ng budget ngayong taon ang posibleng itaas ng pondo ng DOTR for 2027. Mula kasi sa higit 137 billion peso fund this year, hiling ng DOTR for 2027 ang higit 300 billion pesos na pondo.
1: Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel. Tingnan natin ang daloy ng traffic ngayon sa EDSA White Plains. Moderate to heavy ang daloy ng traffic sa southbound lane habang magaan pa ang northbound lane. Dito naman sa Marcos Highway sa Marikina, mabigit na ang lane na papuntang Cubao habang magaan pa ang papuntang Antipolo. Susunod sa Metro Morning. Cargo plane sumadsad sa Miami International Airport. Kape muna tayo ang detalye matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: The way we move is evolving.
1: Shifted na sa personal mobility.
0: Faster, smarter, and more efficient.
2: That means access and that means inclusion.
0: From the technology we build to the future of mobility.
3: Providing alternate mode of mobility.
0: Some call it change. We call it a shift.
4: I'm Paolo Del Rosario. This is Shift Habits.
5: I'm Attorney Karen Jimeno.
0: No judgment.
5: What does the prosecution still have to establish to strengthen their case?
6: Palagay ko na kumpleto na eh.
0: No debate.
5: Someone watching what happened with the two factions, dapat po ba silang mag-reconcile?
7: As of now, kasakita na eh.
0: Just open conversations.
8: Wala palang basis. Ano ginagawa natin dito?
9: But in objection, bakit
10: ba? The more he speaks, the more details he supplies, the more he's revealed as a fraud.
5: Be informed, be insightful of the news.
0: At the forefront.
11: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth view. I'm Anton Rojas.
0: Get ready.
11: It's time to keep your eyes on the prize.
0: Be prepared.
11: On The Scorecard tonight.
0: Get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Anton Rojas.
11: Where sports is our business and business is our sport.
0: The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel.
12: Welcome back dito sa Metro Morning. Panibagong kalbaryo para sa mga motorista dahil nakaamba na naman ang oil price hike ngayong Martes. Ayon sa industry sources, posibleng pumalo ng 4 pesos and 50 centavos hanggang 5 pesos and 50 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel. 4 pesos hanggang 4 pesos and 50 centavos naman ang itataas sa gasolina. Ayon sa mga eksperto, dala ng tensyon sa Middle East ang panibagong oil price hike. Gayon din ang pagsadsad ng halaga ng piso sa 62.59 kontra dolyar. Nagpaabot ng tulong ang Department of Migrant Workers para sa 14 na tripulanteng nakaligtas sa pag-atake sa Strait of Hormuz noong August 31. Matatandaan na 2 Pilipinong seafarer ang nasawi sa insidente matapos tamaan ng projectile ang sinasakyan nilang vessel na MT Sidir. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nakikipag-ugnayan na siya sa Migrant Workers Office sa Oman at Philippine Embassy sa Muscat para magbigay ng iba't ibang tulong sa mga tripulante, kabilang ang temporary shelter sa isang hotel. Nakikipag-usap na rin ang ahensya sa Omani authorities sa ship owner at pamilya ng mga nasawi para ma-repatriate ang mga ito sa lalong madaling panahon. Sa kabila ng malakas na ulan, nagtuloy pa rin ang laban sa 2026 Asian Para Triathlon Championships. At bilang host country, nagpakitang gilas ang Pilipinas. Yan ang Metro Morning Report ni Jonas Lavarias.
13: Rain or shine, tuloy ang laban ng para triathletes sa 2026 Asian Para Triathlon Championships sa Subic Bay Freeport Zone. Mahigit 30 para-athletes mula sa iba't ibang bansa sa Asia ang sumabak sa kompetisyon. Kabilang sa Philippine delegation, sina Alex Silverio, si Day Abellana, Leonardo Acosta at ang kambal na sina Jerome at Joshua Nelmida. Pero bago pa man ang karera, kinailangan munang baguhin ang format dahil sa masamang panahon. Matapos ang sunod-sunod na malalakas na pag-ulan sa Subic Bay, lumabo ang tubig sa swimming area dahil sa tambak na basura na posible pang magdulot ng panganib sa mga atleta. Dahil dito, kinansela ng technical team ang 750-meter swim leg. Napilitan silang gawing duathlon ng karera na binubuo ng 5-kilometer run, 20-kilometer bike at 2.5-kilometer final run. Sa kabila ng biglaang pagbabago, nakapaghatid pa rin ng podium finish ang Pilipinas. Nagkamit ng bronze medal si Alex Silverio sa men's PTS 4 category. Ito na ang ikatlong Asian Championship

0: Chip medal ni Silverio matapos ang silver noong 2024 at fourth place finish naman noong nakaraang taon.
1: Masaya po kasi actually di ko in-expect kasi malalakas din yung kalaban ko yung nasa mindset ko, gawin ko na lang yung lahat. Tapos yung ginawa ko na lang yung lahat kung best ko na sa last run na i-all out na lang talaga.
0: Nakatawid din sa finish line ang magkambal na sina Jerome at Joshua Nelmida sa men's PT6 category. Si Jerome ang unang Pinoy na nakatawid sa finish line sa kanilang category na sinundan naman ni Joshua.
2: So far, sobrang happy. It's because nakuha ko yung goal, yung time na gusto ko. Pero medyo yung klima pa bago-bago pero hindi yung naging hadlang. Although mahirap siya, mahirap po yung naging race po namin. Pero naging safe naman po. Sobrang happy ko po na we finished strong the race. Despite of being injured, natapos ko yung race nang walang aberya.
0: Satisfied din si para triathlon team coach Anthony Lozada sa performance ng Philippine team.
3: Well, ako ang performance nila, I'm very happy with their performance kasi considering na we were preparing for so pareho naman din lahat, no? We were preparing for a triathlon, naging duathlon yung langoy namin, naging takbo. So we were able to, keep their pace and then know kung kailan mag-a-attack.
4: Kaya naman sa kabila ng masamang panahon at bigla ang pagbabago mula triathlon patungong duathlon, nakapaghatid pa rin ng podium finish ang Pilipinas sa pamamagitan ng tubong Cebu na si Alex Silverio. Jonas Lavarias, Billionaire News Channel.
5: Inatake ng Amerika ang tatlong oil tanker ng Iran. Ang Iran naman inatake ang tatlong barko ng Amerika at tatlong tanker na hindi otorisadong dumaan sa Strait of Hormuz. Ayon sa US military, permanently disabled na ang dalawang oil tanker ng Iran, samantalang completely destroyed na ang isa pa. Babala naman ang Iran sa mga barko, huwag umanong magpalinlang sa US Army at dumaan sa Strait of Hormuz nang walang pahintulot. Kampante si US Envoy Steve Witkoff sa naging pagpupulong nila ni Ukraine President Volodymyr Zelensky. Kasama ni Witkoff si Jared Kushner sa pagbisita sa Ukraine para bumuo ng diplomatic solution sa gera sa pagitan ng Moscow at Kyiv. Galing din sila sa Russia at nakipagpulong kay Russian President Vladimir Putin. Ipinag-utos ni US President Donald Trump ang mga pagpupulong sa pagnanais na matapos ang gera.
6: The President asked Jared and I to come here and to restart conversations, negotiations, because this is so important to him. And at his behest, the behest of the Vice President and the Secretary of State, Marco Rubio, we came here, and I think we really feel good about what has happened in the conversations in Moscow and now the conversations here.
5: Limang katao ang nasawi matapos sumansad ng isang Amazon cargo aircraft sa ilang sasakyan sa paligid ng Miami International Airport. Ayon sa mga lokal na opisyal, tatlong iba pa ang nasa kritikal na kalagayan. Una nang kinumpirma ng Amazon at Miami Aviation Department ang insidente habang sinusubukang lumapag ng naturang aircraft. Dahil dito, pansamantalang isinara ang lahat ng runway sa Miami Airport. Iimbestigahan na ng Federal Aviation Administration ang insidente. Papalo na sa mahigit 1,300 ang bilang ng mga nasawi sa flash flood sa main border ng China at Nepal. Ito'y matapos ma-recover ng Chinese officials ang 12 pang mga labi, habang libo-libo pa rin ang patuloy na pinaghahanap. Mahigit 500 sa mga ito ay foreign nationals.
7: My heart is very heavy because so many people have died, each one of them a living, breathing soul. But sometimes in the face of nature, we are powerless because it surpasses the limits of our human perception and understanding. All I can say is that I feel a profound sense of sadness. We're doing what has to be done under these circumstances. Beyond that, I don't think there is much more I can say.
5: Nagpaabot naman ng tulong ang Pakistan para sa mga naapektuhan ng flash floods. Kabilang dito ang mga tent, hygiene kits at iba pang gamit. Tingnan natin ang daloy ng traffic ngayon sa Commonwealth Techno Hub. Mabigat na ang daloy ng traffic papuntang Elliptical Road habang moderate to heavy ang papuntang Fairview. Ito naman ang traffic situation ngayon sa EDSA West Avenue southbound lane. Mabigat na rin ang daloy ng traffic.

Sama-sama nating harapin ang umaga. Muli ito si Willard Cheng para sa Metro Morning. Live at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Manatiling nakatutok, susunod na ang Memo.

Magandang umaga mga kababayan. Live tayo ngayon sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Nako! Alam mo ba, Willard? Ang kasabihan na pag malapit ka daw sa kusina...
1: Mataba.
0: Ha?
1: Malaki ang tiyan.
0: Parati kang busog. Yun. Parang wala itong pagkakaiba sa pagtalakay sa ating national budget.
1: Oo.
0: O, hindi ba? Pagka masyado kang malapit sa pera, ayun, busog ka rin.
1: Busog sa pork.
0: Oo. Eh, paano naman kung malayo ka sa kusina?
1: Nako, baka manlilimos ka pa, no?
0: Kaya na. Kung malayo ka sa kusina, paano na ang ating word of the day sa ating memo speak? Allocation fund.
1: Okay, define.
0: Oo, mababa.
1: Ang ibig sabihin nito ay pondo na masyado raw mababa para sa pangangailangan ng isang ahensya.
0: Oh, ayun. Allocation fund.
1: Okay, yun pala yun.
0: Oh, maraming mga, meron ding mga I mean, sila yung tinatamaan ng ganyan. Kasi malayo nga
1: sa kusina.
0: Sa kusina. Oh,
1: parang office of the vice president.
0: Ayun.
1: Malayo sa kusina ang VP.
0: Talaga malayo sa kusina.
1: Yeah.
0: Dati malapit.
1: Oh.
0: Eh, pero ngayon, nasa napunta nga yung lahat ng pagkain yun.
1: Kaya binabawasan na ng budget allocation.
0: Kaya nga. Oh. Binawasan bang OVP or zero?
1: Binawasan.
0: Ah, binawasan. Hindi naman zero.
1: Binawasan.
0: Oh, oh. Ano ang nakasulat sa ating memo ngayong araw? Kamakailan ay tonelada pong mga agri-products. Ayan, no? Ang daming nagugutom na tao sa mundo. Kahit dito sa Pilipinas. Sabi mo nang dyan na lang sa paligid ang benggit.
1: Oo.
0: Bakit hindi na lang nila pinamigay lahat yan sa mga mahihirap doon? Diba? Mga nasira ang mga produktong ito sa benggit na hindi na napakinabangan at nakarating sa mga pamilihan. Paano nga ba matutulungan ng gobyerno ang ating mga magsasakang nalulugi? At ano ang pangmatagalang solusyon para sa problemang kinakaharap nila?
1: Saka I wonder ko rin kung may subsidy na binigay doon sa mga magsasaka para i-cover yung mga pagkalugi nila.
0: Well, lalo na kung hindi nila kasalanan, hindi ba? Dapat merong parang subsidiya in the same way na meron tayong calamity fund, hindi ba? Hindi ba may nagsabi sa atin na meron nga?
1: Oo, dahil doon sa Sagipsaka Act.
0: Oo. Na ipinagmamalaki pa ni Pangulong Marcos na about 2 SONAS ago, yung masusing pagpapatupad ng Sagipsaka Act. So, ibig sabihin may pondo yan.
1: Oo.
0: Oo. So, parang I think that was, if not an urgent bill, it was priority. Yon. So, alamin natin, saan na pupunta yung budget na yon? Magkano ang budget ng Sagipsaka Act? Bakit nangyayari pa rin na nalulugi ng husto ang mga magsasaka mula sa norte? Lalo na, obviously, maybe transportation, ano? Dahil nga nag-uulan. At ang ating susunod naman na tatalakayin, 358.8 billion pesos ang hinihingi naman na budget ng Department of Health para sa susunod na taon. Ito po ay mas mababa kumpara sa pondo ng ahensya na 448.125 billion pesos noong nakaraang 2026. So, sa palagay po ba ninyo, sapat na ito? At saan dapat ilaan ng DOH ang malaking bahagi ng kanilang pondo sa susunod na taon?
1: Binawasan pa pala ang pondo ng health, ano?
0: Kaya nga.
1: Pero yan talagang dinadaing ng mga Pilipino. Naku, magpunta lang tayo sa anumang public hospitals. Makikita mo yung overcrowding, di ba, Corina? Yung perennial problems, kulang sa staff.
0: Correct.
1: Mga public hospitals at nagsisiksika ng mga pasyente.
0: Naku, nag-public hospital minsan yung ano ko, yung pamangkin ko. Alam mo ba na dun siya natulog sa kakahintay ng kanyang turn?
1: Oo.
0: Waiting for her turn, she had to sleep in the hospital in that chair.
1: Oh.
0: Oo, kasi meron kaming referral para may diskwento ng konti. Kapag ganun pala, paghihintayin ka ng ng napakahabang panahon. Nakakaawa ang mga tao. Ngayon, aside from the fact na marami pong mga lugar na wala man lang klinika. Wala man lang klinika at walang mga gamot ang barangay. At ang mga gamot na nag-e-expire. Napakalaking halaga po. Hindi ko maintindihan yon. Hindi ko maintindihan kung bakit pinapabulok natin ang pagkain o pinapa-expire natin ang mga gamot ang dami pong nangangailangan. Yun ang
1: tanong. Kaya may problema, di ba? Sa allocation, prioritization, di ba? Sa plano.
0: Hindi natin nakikita eh. Mm-hmm. Eh hindi rin natin tinatanong. So ngayon, dahil sa nangyari flood control scandal, eto po, binubusisi na natin bago nila ipasa yung national budget na yan. Dapat may opinion mula sa lahat ng watchdog.
1: Dahil budget at, natin yan.
0: Dahil pera po namin yan. Oo, at ayaw na naming magdusa habang nagpapakasarap yung iba dyan. Okay, at ayon sa National Capital Region Police Office, nakapagtala ng 111 suicide cases sa Metro Manila mula Enero hanggang Marso 2026. Halos triple po yan kumpara sa 38 kasong naitala noong 2025. Bakit nga ba dumadami ang kaso ng suicide? Yan ba'y worldwide? O sa Pilipinas? Palagay ko worldwide ito eh.
1: Oo.
0: Ang feeling ko kasi dito, social media ito. Kung bakit ganon.
1: Yung impluensya no, ng social media, tapos pinaparamdam pa sa isang tao yung siguro yung kanyang anxiety, mas umiigting kapag tumitingin siya at nakukumpara niya yung sarili sa sitwasyon ng iba.
0: Correct.
1: Oo.
0: At nakikita rin nila doon yung iba pang mga suicide victims. Mm. So, tsaka mga bata kasi. Hindi ba? Marami sa mga nagsusuicide po na ito, mga bata. Alamin po natin ano ang sanhin yan. Paano natin makokonek ang ating mga sarili sa ating mga anak para hindi mauwi sa ganyan. Lahat bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.
2: Good evening, I'm Pinky Webb.
3: Asking the right questions.
2: What can you share us about the conversation?
4: We ended into that possibility. Sige, pag-aralan natin.
2: Pwede din hong ganon, easy and or uncomfortable.
3: And getting the most honest answers.
5: What? Now we have to tackle it now.
6: We know, we anticipated.
7: Okay, kung buwang loob mo ha.
8: Hindi po natin masisisi ang Pangulo kung ito'y pinirma ha.
3: Pinky Webb.
2: Can you kindly explain to us?
3: On Point, Mondays to Fridays on BNC, the Billionario News Channel. Wherever Filipinos are, home is never far. Modern Bayanihan lives on through the stories we share, the culture we carry, and the voices that connect us. Now, the Billionario News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice, for every kapitbahay beyond borders.
9: Isang tao lang siya, pero just like sinabi ni Shrek, we all have a lot of layers. So maybe today you're seeing another layer. Mm. Sa screen, you're seeing another layer.
10: Mm-mm.
9: But it's all Pepe.
10: It's all Pepe.
11: Yeah. I consider the school that you put up, an inspiration. This is the

0: Kung makikita ang toneto nila ng gulay sa Benguet na sa halip na mapakinabangan at maibenta, nabubulok lang at natatapon pa dahil hindi nakakarating sa pamilihan.
1: Nitong Agosto, umabot sa halos 477 million pesos ang tinatayang damage sa agrikultura sa Benguet dahil sa patuloy na pag-ulan, problema sa transportasyon at mababang demand.
0: Nang tanungin namin ang taong bayan kung ano ang dapat gawin ng gobyerno para matulungan ang magsasakang nalulugi dahil sa nasasayang na ani, ang sabi nila.
2: Bigyan ng suporta ang ating mga farmers, bigyan ng libreng tunla, at saka sana taasan nila ang presyo ng palay na sila ang bibili para sa mga magsasakang nalulugi.
3: Kung mas na-utilize po natin yung kalupaan, hindi na po natin kailangan mag-angkat ng mga ibang goods sa ibang bansa or mag-import pa dito sa atin sa Pilipinas.
0: Para talakayin ang isyong ito, makakasama po natin ngayon si Ka Daning Ramos, Chairperson ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Magandang araw po, Ka Daning, at maraming salamat sa inyong oras.
4: Magandang umaga, Corina, Willard. Karangalan ko po na maging bahagi ng programa nyo ngayon. Maraming salamat po.
0: Opo, opo. Kasi sabi nga namin, kung yung problema ng mga magsasaka, kailangan yung magsasaka po ang kausap namin. Ano? So, sa maikling paliwanag, bakit po nagkakaganon? Yung tunetoneladang nakikita po naming tinatapon at nabubulok na lang, lalo na sa Benguet.
4: Okay. Una, dalawang mahalagang usapin. Una po, walang malinaw na programa ang gobyerno. Paano bibilin ang produkto ng mga magsasaka? Maging palay, vegetables, onions, at iba pa. Kasi una po, walang production subsidy sa mga rice farmers and vegetables farmers. Pangalawa, wala pong natatanggap na kompensasyon sa panahon ng kalamidad. At pangatlo po ay napakahalaga po yung patakaran ng import liberalization. Kasi po kahit na meron tayong palay, meron tayong onions, garlic, at iba pa, ay panay po angkat. Kaya po napansin nyo, di ba, yung carrots at saka itong cabbage, may panahon po na 1 peso per kilo.
0: Opo. Opo.
4: At meron pong yung kamatis, kung napanood natin, hindi na po inani ng mga magsasaka sa Nueva Ecija. Bakit? Kasi po, pag inani nila, sa taas noong gastos at saka yung diesel o gasolina, lugi pa. So napakahalaga po talaga. Una, ang demands po namin ay 50,000 production subsidy per farmer. Lalo po yung mga rice and corn farmers. Pangalawa po, 80,000 production subsidy. Kompensasyon. Kasi tinataya po namin kung 80 cabans per hectare, 1,000 pesos, so 80,000. Ngayon po, dito po sa pinag-uusapan natin, ang pinakamatindi pong tinamaan ay yung mga magsasaka sa Bugyas. Mga around 3.1 tons ang inapektuhan po ng carrots. Tapos po, yun ding cabbage.
0: Saan po ang Bugyas?
4: Yan po yung the biggest taniman ng vegetables sa Benguet.
0: Ah.
4: Yan po yung pinakamarami, pinakamatindi ang pagsasamantala in terms po ng vegetable farmers. Kasi po yung trader, sila po ang bibili, sila po ang nagpapautang. Kaya po, uulitin ko po, tama po kayo, paulit-ulit po. Kasi po, hindi po natututo ang gobyerno. Hindi po katulad sa ibang bansa. Ito po, dala ko po yung kopya. Headline po dyan si front page po si Secretary Tio Laurel. Ito po, Philippines is among the lowest in per capita support for farmer from 1995 to 2022 hanggang ngayon. Sa atin po, isipin nyo, $2,563.4 per farmer. Pero sa iba po, sa China, more than $13,000. Sa South Korea po, $145,000 mahigit. So, sa atin po, konti na nga, pero ibinubulsa pa ng mga tiwaling politiko. Kaya po, paulit-ulit, at alam nyo, nakakalungkot po. Ang Pilipinas po is agricultural country. Meron tayong 120 million population. Pero number one po tayo sa rice importer sa buong mundo. Ang sabi po ng US Department of Agriculture, ang target this year, 5 million metric tons of rice ang aangkatin. Pero imagine, ang China po is 1.4 billion population. Ang India ay mahigit 1 billion. Pero nag-e-export po sila ng rice. Kaya po, tama na yung paulit-ulit at ang nakakabahala po, ang inilabas pang mga patakaran ng gobyerno ay hindi po palakasin ng lokal na produksyon ng pagkain, kundi umasa sa import. Nakita po natin yan sa iba-ibang aspeto.
0: Okay, so yun po yung medyo mahabang paliwanag. Pero at least yun yung nakikita nating sanhi. Hindi lang sanhi kung hindi yung compounding factors, no? Meaning yung nagpapalala ng sitwasyon. Okay, pero bakit nga po hindi nabebenta? Hindi madala sa ibang bahagi ng bansa? Bakit po ganun ang, hindi nabibili?
4: Dalawa nga po yun. Una, binabarat po ng mga trader. Imagine, Corina, Willard, pag bibili ka nitong suot mo, ang magtatakda ng presyo, yung nagbebenta. Di po ba? Sapatos. Pero iba po sa amin. Dala namin ng palay, nasa amin yung onions, even copra, ang magtatakda po ng presyo, yung trader. Pag sinabi po nung trader, 10 piso per kilo, sasabihin namin, pwede po ba 12 pesos per kilo? Sasabihin po nung trader, kung ayaw mong ibenta, iuwi mo. So, yun po yung napakasamang kalakaran. Oh. Kaya nga po, mahalaga ang intervention ng gobyerno. Kung sa palay po, yung National Food Authority, diretsong mamili sa mga farmers sa komunidad. Dapat may buying rolling station. At least 20 to 24 pesos per kilo. Kung sa vegetable po, dapat po yung gobyerno through DA at saka LGU, diretso pong mamili sa Bugyas, sa Benguet at iba pa pong mga vegetables kahit po diyan sa Nueva Vizcaya na ginger capital ng ating bansa.
1: Pero so, di ba, Corina, kadaning may sagip-saka act na sinasabi na dapat bilhin ng gobyerno, direkta na po sa inyo, yung mga produkto na wala ng public bidding at dalhin ito sa mga dapat pagpuntahan ng mga gulay. So, ibig ko ba sabihin, hindi gumagana yung batas?
4: Alam niyo, Willard, Corina, sa mundo ng dapat, maraming dapat. Pero hindi ginagawa. Alam mo bang kahit na doon sa Magna Carta of Small Farmers, ang esensya doon to increase local production, tulungan ang mga magsasaka, pero hindi po yun ang nangyayari. Ang masama.

0: Ma, ang ganda po ng sinasabi ng gobyerno, pero sa realidad ay wala. Alam nyo, dalawang beses po akong nakadalo sa Senate hearing tungkol po sa agriculture and food, sa imbitasyon po ni Senator Kiko. At dalawang beses ko pong nakaharap si Secretary Francisco Tio Laurel. Sinabi po namin, ano yung aming demands? Kasi po, alam mo, Willard, Corina, si Kadaneng, hindi ko po pinagkakaila. Senior na po ako. Third generation po ako. More than 40 years, rice farmer, vegetable farmers, at fruit bearing tree sa amin. Pero hanggang ngayon, hindi namin pag-aari ang lupa. Hindi pag-aari ng magsasaka. Basic po ay dapat may control kami. Idagdag ko pa, kasi pinag-uusapan natin, bakit ba paulit-ulit? Eto po. Gusto ko pong sabihin, mahalagang malaman ninyo at ating kababayan, prior to general agreements on tariffs and trade at saka WTO, World Trade Organization noong 1994-95, eto po, Willard, Corina, meron po tayong tinatawag na $1.6 billion agricultural trade surplus. Trade surplus. Pero after 1994 and 1995, ang nangyari po sa atin ay grabe. Meron pong tinatawag na 3.5 billion agricultural trade deficit ang bansa. So from agricultural trade surplus to agricultural trade deficit. So dapat po natuto na, imagine 1995, anong year na ngayon. Ibalik po natin dito sa bagyo. Sa ating pong bansa, mahigit 20 bagyo taon-taon. Iba pa po itong nangyari ngayon. Pero alam nyo, ang alam lang sabihin ng gobyerno, 4.3 billion pesos damage sa agri. Pero in terms ng compensation, masasabi nating zero. Meron pong konti ayuda. Pero para po yung patak ng ulan sa tag-araw o hamog sa disyerto. Ang kailangan po ng magsasaka, dalawa, production subsidy, ulitin ko po, 50,000 production subsidy. Second, 80,000 compensation, 80,000 pesos per farmer, including sa mga mangisda.
1: So sa ibang bansa, yan po ay applicable din.
0: Ay, opo.
1: Meron din silang subsidy compensation.
0: Yes. Alam nyo, kausap ko po yung mga iba pang farmers. Dahil si Kadaneng po, former Secretary General ng Asian Peasant Coalition. Kaya kinakarangal ko po, nakakadalo ko at nakakahalubilo ko po yung magsasaka sa Thailand, Indonesia, Asia, including India. Na-invite po ako sa iba pang sa Europe, North America. Pero grabe po ang tulong nila ng kanilang gobyerno. Pero sa atin, konti na nga, kinukuha pa. Kaya po yung flood control project na ang dami pong ghost, ang aming pong panawagan, lahat ng sangkot dapat managot. Imagine, yung 197 billion pesos from 2022, 23, 24, alam niyo po ba kayang bilhin nun? 33% ng total palay production sa bansa at 24 pesos per kilo. Second, pwedeng magkaroon po ng mechanical dryer sa buong bansa. Kasi po kami, ang mga magsasaka, pag nag-ani, saan po kami nagbibilad? Sa kalsada o kaya ay covered court?
1: Oh. Hanggang ngayon?
0: Hanggang ngayon. Kaya alam nyo, dahil walang mechanical dryer, mababa ang milling recovery rate at durog po. Pagka po ang palay hindi masyadong tuyo, durog. End product po niyan, darak binlid matamata. Alam ko po yan kasi si Kadaneng nag-alaga ng inahin, dalawang inahin noong bata-bata pa ako. Kaya uulitin ko po, ang rice po ay staple food. Ang vegetables po natin, malamang vegetarian kayo, no? Mahalaga po ang carrots at iba pa. Pero uulitin ko, ang policy ng gobyerno, import liberalization, hindi palakasin ang local na produksyon. Kaya po, tama na, itigil na po yung import liberalization policy, panahon na po na tulungan ng mga magsasaka, katulad po ng ibang bansa. Tingin po namin, napaka-basic, magkaugnay po ang land to the tillers, lupa para sa magsasaka, paunla rin ang lokal na produksyon ng pagkain, at iangkla po sa genuine land reform and national industrialization. Kung hindi, magpapatuloy po ito. Imagine na 5 million metric tons ang balak, ang katina na bigas this year. Paano po yan? E ang ating pong pagkain, 90% ng mga Pilipino, ang kinakain po ay kanin. Mm-hmm. So,
1: paano na, oo nga, nag-i-import pa tayo ng, yes, bigas eh. Opo. So, ano po yung silbi ng agrarian reform? May Department of Agrarian Reform pa rin, di ba? Oo. That's Conrad Estrella. Mm-hmm. So, ano po ang ginagawa ng Department of Agrarian Reform?
0: Ang totoo niyan,
1: ang layon po nito ay para sa ano po, di ba? Para yung sinasaka po ninyong lupa mapa sa inyo.
0: Tama.
1: Oo.
0: Eh, wala po. Kami po, may CLT. Under PD 27, inisyuhan ng magsasaka ng Certificate of Land Transfer and Emancipation Patent under PD 27. Of course, sa CARP, CLOA, Certificate of Land Ownership Board. Pero alam niyo po ba, hanggang ngayon, 8 out of 10 farmers, hindi kanya ang lupa. Kabilang po si Kadaning. At ang masama ito, yung pong mga inisyo ng CLT, may IP, fully paid, galing ng Land Bank of the Philippines. Alam niyo po ba, sa Barangay Anunas, fully paid, pinaalis po sila, dinimolis 2 years ago. At napakarami pong may EP, CLT. Pag sinabi po ng gobyerno, ang daming napamahagi. Natapos na po ang CARP noong June 30, 2014. Katunayan, wala na pong bagong land reform. Yung mga nasaklo po ng NOC, Notice of Coverage, kaya po Willard, Corina, mga kababayan, kailangan po talaga na panahon na para isabatas ang Genuine Agrarian Reform Bill. Ito po ay, Corina, Wheeler, ang una pong nag-file nito, ang ating martir, si Ka Crispin Beltran. Mm. Leader manggagawa, kinatawa ng anak Pawis Party List, hanggang kay Kapaeng, Kaayi, Kapando. Pero alam nyo, hanggang ngayon, hindi pa po nakakapasa sa committee level on agrarian reform. Pangalawa po, meron pong panukalang, yung pong tinatawag na RIDA, Rice Industry Development Act to solve yung crisis po natin sa bigas. Pero hanggang ngayon, wala. Ang masama ito, Corina. Alam nyo ba, may pinatupad pa ngayong batas? Republic Act 12252. Imagine, 99-year lease. Siyam na taon na pwedeng i-lease, pero sa esensya, aariin ng mga dayuhan. Kaya ako po, magse-70 pa lang. Ang karaniwan po ngayong magsasaka, 50 to 65 years years old. Eh kung 99 years, kaya po ang aming panawagan, eh hindi yan. Lupa para sa magsasaka, dagdag po. Pero pwedeng sa mga susunod na topic, eto. Imagine, yung pong 1,620 sa Kapas Tarlac na bago pa ang Amerikano, bago pa ang Kastila, nandoon na yung mga katutubong Aita, pero ipapagamit po sa Pax Silica. Ang panawagan po namin, eh, lupa sa magsasaka, hindi sa Pax Silica. Lupa sa katutubong mamamayan, hindi sa mga dayuhan. Kaya po, magkakaugnay po ito. Hindi po ang magdudulot ng ating kaunlaran ay ang mga dayuhan. Ipinakita po yan. At sa buong mundo, umunlad po ang kanilang bansa. Una, pinaunlad ang kanilang agri. Alam nyo, karangalan ko, kausap ko po yung mga OFW at saka migrant. Sa Canada, Hong Kong, alam nyo, sabi niya nila, Kadaning, bakit kami narito, iniwan namin ang aming pamilya. First, joblessness. Second, landlessness. Third, labor export policy. Ang nais po nila trabaho sa Pinas, hindi sa labas. Kaya po, tama na, sobra na, ito pong ganito. Ulitin ko, 8 out of 10, hindi kanya ang lupa. 4 farmers out of 7, nangihiram sa mga usurero. Kaya po, panahon na, na tama na ang kadiwa, tama na ang pakulo, hindi performance, ang kailangan po natin aksyon. Alam nyo, Willard, Corina, galing si Pangulong Marcos sa Bulacan.
1: Nakita ko nga yung video
0: at saka
1: eh.
0: Si DPWH Secretary, sumakay lang ng helicopter. Oh, ang kailangan namin, aksyon. Ang Bulacan, ang sentro ng baha. Hanggang ngayon, hindi nakakapasok yung mga taga-Hagonoy, taga-Kalumpit, inabandon na nila. Ay, isipin mo, 41 billion pesos. Hindi alam ng aming gobernador, Fernando, nakakahiya. Weak of leadership, Pag ganyan, walang accountable. Ang aming posisyon, klaro, lahat ng sangkot,